pe Olorun Eledumare oba to ngba adura eniyan o na lo gba adura Jabesi ti pe aye re yi pada o na la o gbele lawo baba wa adura Jabesi ipa to ni se ninu awon onigbagbo baba Oluso Agutan CNS Church of Zion Majido nilu Korodu ni 30 aye gbajeje street awon ti wa ni kale bayi lati tu oro yi fun wa lati ni iwe mimo wa Alisi Majemu Ogunbajo Awi Konkolojo Oloro Baba Aladura God 1 kini

0: fun ikojopo n ta le pe ni national movement for tinubu september 27 oni ka tun wa pe ra se akese o ti pe nu oselu orede wa nigeria o won fi gba kan je ogbontari inu egbe oselu pdp awon agbimo to je ko moju to bi egbe oselu se ma lo oni yan debe o tun tun fi gba kan je alaga gogo fun egbe kan to pe ni nnpp new nigeria people's party koto di pada ko ma egbe oselu apc ni odun 2023 oni wo ti ko do bi we godogi so won bi jaba won be ja pare oni asojo la me tinubu on gbianju pelu reti sodo to tenata so morede wa nigeria oni egbe oselu adc nleri ndc na nleri fun dibo odun gbogbo to so oni sugba lodo to lu imo to pe won mo ni ko oselu nile wa nigeria oni egbe oselu ni to ogun efori yo fi egbe oselu adc yo fi won janle yo si fe egbe oselu ndc yo fi janle ni dibo gbogbo odun 2023 sugba egbe oselu adc ndc na da pada ni asan lo sori papa lori ipo ti eto dibo o kaluku awon pade lori papa ni wedi nation sunday tribune na kalaro lori oselu ile wa nigeria o
1: ninu iroyin sunday telegraph doctor ni ati weekend trust na ni iroyin wa ibi ti won tin so wi pe laarin bi odun meta ti are isakoso are orilede ti wa orilede nigeria won ni akoko na amo kun gba ti ipa eto logo igogo ibo wa are won so gba yen pe lara awon eto tawon ma se o na ni won ma je owo rogro koko soto lati fi le se owo iranlowo fun awon agbe papa lati le je pe won ri ile to tun tobi si to ma le ni bi egberon na 500,000 hectares of land lati ri pe won jinu won fi gbin nkan won si wu nkan won ni papa labe be a tun je ki nilu awon ti won se ise agbe a tun won reye lati gbe eyan si lati ba won sise ki owo ta be fi ma ronje ani o ma dikun ko ni ma won si won ni lati pe won so ile ti won dari pe won gbe gbese won lo opolopo omo ni dede nigeria bi pe ab o tun po si lawujo to bi je pe ti gbe igbese aye irorun gan ko yi si ba se le ibo fun omo orilede nigeria won ni pe oro yi lo wa ni lo ni je ko ntakun lo ran won pe o ta ise pe bere le ki wa lo sele si eto na ati bi pe ki lo de ti eto na ko la lori omo orilede nigeria oni ta gbagbagbe are bola me tinubu ni osu kegeje odun 2023 ni won ti so wi pe 200 billion naira ohun la won ma fi se atileyin fun awon eto ogbin ati osin pelu bi 50 billion naira lati fun won ko tun fi ra ile si ko tun fi ni ile si ko le je pe ile ton fi gbin kan yo po si papa leka ti pe won si won gbe agbado ati awon ojo te pe ohun la won eyan je bi kasaba bi agbada paki ati wheat te pe ohun lo ko ojo ta won mo lede yin je atuba ma ko si won ni sugbon ojo to ko awon lominu nte ti won so laaro eto na ni eto yi ton wa se kilo de tu wa lapa ni olule ni igbesi aye awon mo lede nigeria si ni opolopo owo ohun na ni won ja lotun ni won ja losi won ni nidi eyin won wa pe ipenija awon pe ko waju ijoba apapo pe se re owo tele fun awon eni ton se agbe yi a fe ke se se iwadi lori e bawo ni won se to n lere igbe kale e si yanju e gbele amo bawo lo se na owo na to fi je pe ile to ni ko tun fe si ikeji o je te popo lawo ju ni won o tun se won ki lo se won ni dere egbe igbimo kale ki won sise e fini lori eleyi pe 200 billion naira eleyi ti ijoba won gbele fun awon agbe pe e fi rora yin lowo ki ise yin le ma tesiwaju ko mo le ma ri opo ku oyo ku ojeje ki lo sele ijoba apapo won ko pe e gbiyanju eleyi ise iwadi lori e tori pe won baba ise rere eleyi ti ise je na mero yin sunday telegraph
0: we can
1: trust
0: pa laaro tun ni. Lo jiro kini Sunday laaro yi balance send you benu edi ni so ese yaju moto lo ara lo nfa bo si. Lori akan se eto ta le pe ni CNG awon oko bus to petrol ti an ye pada ti an ye ni pada si ti afefe eja Abuja ilu obe bi aso re wa tojo la le kan ki lo sele rule wa Abuja o awon to je gba awon olugbo ilule Abuja wa na ah de to ni ko ni kan towo ijoba papo le wa Nigeria bakana alakoso folu le yeso wike se takutaku lo je ko won se won nigba ti won so kede wi pe odin osu kewa odun 2026 ta wa e to lowo ti popo si ajoru ominira lowo awon oyibo amonisin odun merin ogorin abe ko ni wi pe adupe lokoloko sugba abalo babo won ni nkan te ko fa sawo ni pe owo oko CNG wi pe tele iye tan wo lati lo si ikeji wi pe o deku adupe lowo ijoba papo wa Nigeria won ni bomi to je pon ba lo se agbegbe gawalada e pe egberun ka bo naira je pa won se 1500 naira no ngba CNG be lati ojo tele iye tan wo lati bi kan lo si ekeji o deku adupe lowo ijoba papo ile wa Nigeria to je pon ba lo se agbegbe

0: walada you get to je pe egberun kan abon naira je won se 1500 naira no ngba cng bere lati ojo kilo su ka 26 bi pe edegberun naira 900 naira je pe awon se lati da lo si nyanya to je pe owo to je pe won san bi edegberun naira 400 naira won ni awon san oko le ni irinwo naira 400 naira awon olugbe olulewa abuja dupe lowo ijoba ko le wa je pe ko lo be o oju we candidation sorry to we na kala ro yi
1: Sunday Telegraph jade laaro oto ni won ni ile ejo giga kan to wa ni ipile o ipile Eko nbi na lo ti pa lase pe awon ile ifowopamosi kan pe ijoba ipile Osun won ba sise ti won so ti won gbo wole be ko won safaro lori ifowopamosi ijoba ipile Osun papa lori owo to wa to nso nipa $13.9 million eleyi ti won ni pe o ni se pelu pe won gbe ise kan fun kongila ti won poruko re ni Gamji Nigeria Company Limited lati ri daju pe o se omi si agbe kan ni Ilesha West Local Government ni ipile Osun ati adajo ti o rogbo ejo na iyen justice DE Osagbo pase na o ni pe awon pase yi pe awon kokoko gbe igbese akoko eleyi gbe nipa pe awon fa gbo oro na nipa e to ni se pelu Gamji ati awon to je agbenuso re to ti wa so mi pe ohun gbe ejo iwa sile latari pe owo ti won ni won ko fun awon to e pe fi se eto omi ko le ma wa daada ni ga gbegbe Ilesha West Local Government ni Osun won ni se nuno eleyi awon fe ki joba ile ejo wo daada ko joba ipile Osun na ko ba wi tenu won to le pe oju osu kefa odun 2017 ohun na ni eto ni pe won se eto ero omi yi to ti bere to se je wi pe atawon ati ijoba ipile Osun na lawon jo nse se amon nkan to wa ya won lenu na ni pe pe $13.9 million dollars ele ti won gbe kan waju ile ejo wi pe awon oni nkan se nibe ona won fe kan wa ro te won dije yin lan fi ni pe ijoba ile ejo gbe ga tin so wi pe ni asiko ta wa yi owo le ma wole o amo owo godo ti jade ninu ipe afo epo famo ipile Osun lati titi digba to ma bi re pe ejo na won wo fini fini won si labala labala se bi pe won ri ofin to oro na ti won fi yanju e ni won tun iwon si to ti daju en to je bi won so fun en to jare o ati pe se to fi se pa pa o se nitori pe fun anfani ara ilu ni o opo ro ri lati ninu ro ro yo la mu be se ba mo ro gba ro yin Sunday Telegraph la ro toni e
0: ba iroyin kokoro se mo yo lara je ponte si wajuba mi o wa ro wa ko ni si aye mi o si wa aye wa ko ni si aye iroyin be na ro yi mo ko lo do je ka tun re lo si ipile abia mi o ya jodun popo sisin odun mede la adore ta gbomira ku lo awon oyinbo amuni si pe kila npe ni omira won ni se taputapu oro ni gbeyin sugbon ni mi o fe sagba mu awon olugbe ipile abia ni pe bo ni o ba se do to an kan sa si joba ko pale wa reja to je pe n ta register ori ti cng je se cng ah won wa to lo si pe ni ti cng awon ogba ti cng o wi pe pese bus ti amo se electric buses ko pese e fa won wi pe ye o ba won lara won won ni awon to je pe orin ojo na u ma e a lo si arochu u ma e a lo si okigwe u ma e a lo si market para la gbagbe abo opo an lo si aba owere na o je pe won n pe akesi na won ni be ba si gbagbe ka mo kura si akesi olupo ni gbagbe lo da mo won ni rin ajo lati umu aya lo si arochuku to je pe lo bi egberun 5 naira tele won ni mo wa le se egberun 2 naira e to si umu aya lo si aba to je pe tele tele lo bi egberun ka bo naira bi pe egberin naira won na dupe lowo ijo akoko sugbon lodo ta won won ni boss to riki la won ni fe si ke se nto ro mo ti ka yi eje ni e lo si afefe idana sugbon ijo akoko ni die to ni ko ni kan won di nation eyan na do yi
1: ninu weroyin Sunday Telegraph to jade laaro to ni o fe da bi gbogbo iroyin gan lo gbe iroyin yi nibi ti eni to je adari agba ko to nri si ipolongo fun egbe oselu APC yen fun etibo lati de are lorilede yen senator Tlaziz Jari Abubakar lo tin so laaro to ni pe eyin eyan wa ni arewa mi re mo beyin ni e gbiyanju e je ka ri daju pe abo wa lale to ti wa le tele ka je ki are Bola Ahmed Tinubu ko pare odun to fe se oni te ba gbagbe lati bi odun 2020 nigba ti won ti bere alale ni won ti ko sibe wi pe lati ko ba baba wa pe eni south ni are ijoko are o ti lo si south south o won ni won ti wa ko wa na lale pe ijo ekun to ku ohun tuto e toto si ohun na ni iwo ori la orun orilede oni tori na e lale e je ka tele to ba ti di igba to ba ti pare todun ti a tun ta alele na a tun te si waju lori e won so nigba to lo ipinle Kano to wa ni ijire ijoba ni ipinle Kano leyin to se ipade gomina ipinle ohun iyen Abba Kabir Yusuf Lanoyin lo wa nsara isokun orilede o se pataki o ati wipe itesiwaju orilede o se pataki fo ta ba de se alale ta ba da so pe mo sadehun o ye ka ma mu se ni o tori pe adijo falale le pe odun mejo na ni are bare tinu ma tori pe lasiko to wa ekun to ye ki ijoba na wa ohun lo ye ko ka wa

0: jamon fun ran won
1: baba lowo sisi won ni riri lagbara olohun
0: ache ache
1: lojo weroyin weekend trust loro toni ni ile ejo giga kan to wa nilu abuja ti pa lase jimo wi pe egbe ni arinze nwogba kan lo ti mo ni ninu kuje prison kan ti pa sibe agada godo kan fi clock here bi ma fi si ah kilode kilo sele kilo yi to to mi ni ah oruko eniyan ni o lo oruko en to je oga ajo to ri se eto idawo jambu lori leede iyen ojogbon segun aina olohun o pera re ni ojogbon segun aina o wa so o lo ni odun ta wa o wa gbe photo ojogbon na o gbe sori whatsapp number re to yan to ri pe kunwo olohun ni ojogbon segun aina o si ni oga awon ajo to ri se eto idibo idawo re jambu yen jambu register yen olohun ni o ni nidile yi o wa wo pe ah opolopo eyan lo ti si lona latare eleyi ti won si to je adajo justice Salim Ibrahim do to wa ninu ile ejo pe sere ogbe ni nwoga odaran ni fun ile to se nije yi ki won gbe lo sile ejo ko ti ni ile ko lo ti mo se ti ba sawon tun fi gbo ejo ni wipe ele to se ko se kan to ba ofin o lo ni sofin papa en to je agba en to je yen Christian AGK ohun na wa ni ile ejo to do ohun e ko fun won olubaran fun won bele kan jo ko lo le ko ma wa lati ko ma wa jejo won ni ra o ko je be won ojo keje osu kan o sa wa yi ohun na ni o bebe si pe ohun ma wa lati mu letter wa lati fi be ile ejo ki won da onibaro ohun kunde ko ma lo le ko ma wa si ile ejo lati le won ni pe ejo na won sun di ojo kankandilogun osu kewa ta wa yi ti won bere si ni gbo ejo na daada ile ile ise news nigeria ohun na lo jabo wipe en to je oga agba lori ile ede fun won ile ise olopa iyen ig ni won ti koko pe pe ah eto yi ko ye ko ri be idi e lo fi gbe igbese na ti won fi esun ko ogbeni won si gbe lo si ile ejo iyen ogbeni nwogba ti won fi gbe lo si ile ejo ni bayi won ni pe o ti wa ni kan ti mewon bayi sugbon won fun won di ojo 15 osu kewa ta wa ti won fi bere si ni gbo ejo na won ni ogbeni nwogba ta ba gbagbe ni en to n gbe ni ojo le 16 emeka gbe by Robin Store ni Abakale kini ipinle Ebonyi State olohun won ti fowo si kun mo sugbon awon kan to jo sise na won ti sa lo bayi sugbon won si n wa won pe won pe won ni ojogbon aina ti se ile ise jambu to ti eyan won ti don ti se jamba fun so ti gba owo rogurogun lo latari pe kun won wo ko se exam ohun ko le wo ile eko giga ifasiti atawon yi to ku won ni bayi lara ko to tu ka won lowo ti won fi mo pe ohun lo sise labi na ohun ni pe won ni whatsapp profile yen iwe picture to pe si wa ti ojogbon aina ni bakan na lo je pe phone number re won tari e number to nlo 081 39 4 3155 olohun lo lo te ko fi se te ko opo lo ti fi lo fi gba eyan to ti gba ni owo won o de ni pe ise to se o ese ni o si lo di si ofin labe section 20 subsection 3 a b and 4 hey ese la bakan lo ni pe o tun lo di si ofin ti cyber crime prevention ti odun 2015 won si tun through 2020 ni de yi won ni ko lo gba pa lock to le bayi ko gba mo ni lehun to ba fi di ayo kokodin logun osu ta wa yi won wa bere si ni ku ejo na ni iwon lokokan eje you know where are you weekend

0: local of local government, near chief dancing and community affairs. Ogbeni Ibrahim Chukwu Ezeaka, lara won mi to ti wa nbe ni ti won tin kun e ko e sise yin bo ti to ati bo ti ye bi be ko ah ore ni ko oro ilani ninu be rin Sunday Telegraph lo ni governor Soludo to fa won local government chairman re laaro to ni
1: gba tun yo gbo si awa gbe ni fun awon wa laaro yi lo ti wa kini Sunday Tribune laaro yi mo ko ja lo si ilu Oyo won ni aise tan ni ilu Oyo o se ti be ni ati se bi orin la wa ri yo ni se bi em ni ko ka ka ta fin ti ilu Oyo is Imperial Majesty Oba Bimbola Owoade Owoade o kan sara si le se jagun le wa Nigeria le ologun lori pe kini won ni iduro sisin abu lori ati dukia ni Oyo Kingdom Oba Owoade lo je pe on dupe lo awon jagun le wa Nigeria ngba ta gbo pe iko ologun G2 division le keji lo je pe Major General Awalu Mahmuda to je ko lo se afin ti lafin ti Oyo ni ko pe ngba ti awon jagun na to se won dupe lowo alaafin ti loyo ni a mo dupe lowo opo awon si mo lori pe ile ise jagun le wa Nigeria won ko lori emi ati dukia fun Oyo Kingdom won ni be ba si gbagbe pe ile to jagun ta le pe ni 7 brigade o wa ni ilu Oyo alaafin ti loyo is Imperial Majesty Oba Bimbola Awade won dupe lowo jagun le wa Nigeria ni a to won ipo abara won fi ra aburori emi ati dukia amuni oko kodo oju kini Sunday Tribune eri aro yin
0: you know where in Sunday Telegraph to je la ro to demi na ro lo egba ilo ile osun lo ni bi ti ajo to nri si eto ikowo ja bi isowo olumokumo ko lile de yen economic and financial crimes ESCC won ti ro la ro to di pe eri ako iwe si ile ise yin lati ra ri daju wi pe sere iwe wa tawon ko won si ti ko sinu e pe sere awon kokan ti o le ni ekan eleyi ti won fun en to fin se ipolongo fun papa fun dujejupo labe egboselu All Progressive Congress APC fun ipinle awon ye go senator Solomon Olamilekan Adeola yayi won ni awon ko ra pele ko pe owo o moto na won lo to 500 million naira ile ti won taari si won oni yan ko lo fi se won laarin won da bagbagbe ijo ta won ko apele ko na ni pe ogbon ojo san odun ta wa ta won si ko ta won taari re si ajo EFCC ile to wa ni Ibadan ni ipinle Oyo won en to se agbateru apele ko na lo oruko ni oloseru kan to poruko re ni Adekunle Somo won lo sapejuwe eyin pe o gbe bi eyan kan omo ipinle Ogun lohun ti si lohun to nkan to ba ko hun lominu to hun o ti o ye ohun o ye ka won bere si ofa kale ka won le se ile anfani e wa no won ni pe awon ko ikore ki ijajo EFCC se ni pe akoko e won ko ru pe se to ni awon oko ti onle ti won le ni 100 kan yi won kan ta ni si odijedupo yi ekeji talento ni eketa te eyan to e gugu oko yi elo lo ma to elekerin tun wa wo pe labe ofin eto idibo se owo ton na se ko tun koja aye tan ye kan na on ire to wa ni lopo ni electoral 26 and the money laundering prevention and prohibition act 2020 ni e wo wo pe awon kan fe bere lele won nitori pe o kan won lomi ni pe eyan kan kan ma para kan ma ko ra kuro moto to po bayi won na ko fun awon eniyan won so pe o kan won lomi ni o awon fe mo npa ni de yi ajo EFCC ti Ibadan ta wa labe ipinle Oyo ojuse yin awon ti pe e ri o awon ti pe isa ki e sire pe e lo se lo lele awon ta je concerned citizen of Ogun State afemo kilobade awon wole de ta pa awon wo ni awon olore anusa gross american ti won ta ri re yi afemo ninu iroyin Sunday Telegraph na ni iroyin wa laaro to
1: lo ti o kiri so laaro yi an follow ke arin ni le kolon ba ko mo ko ayo lo mo ja si mo ja si rin jo bi ba n pa ran bi en ba jo ri ahun ti en ba wo re laaro yi o sunkun lo je ka to koja lo si ipin to won ni ka mo so su baba ka mo so lenu awa ro se jeje ni oju popo won ni amoto lati amo si truck daba moto oni lopo ta le pe ni multiple auto accident won lo sele he gege yen to je ogagba fun awon esori labe ijoba papo FRSC Federal Road Safety Corps lo kesi oni bo la lo ta nkanju o mo naija tin kanju po oni toruko en je Adelaja Ogun Gbemi oni moto ti amo si brake ti en ma po ba wo trailer ba mi wa trailer egbe mi wa tri so pe mo wa trailer tori bade ro won lo mo po ko to di pe o ma de bi to je kun lo ijanu moto na ni ko mo eyin ogun si dagbere fa awon kan tun wa ni le wo san gbogba gba fun FRC se pe a case ijoba ipule pe to wa tun la bo kan je enu ko pe yi lawon ajini pe awon apani jare lori awonise labi awon tin wa kusa mi je ototo won ni atumu ba laarin ojo na kuru si ojo na

0: injenta si ujo osi ifsele na ti sele ijaba ma to ijo po sele egbojo ona te pe ni nwa kinbo ni ijoba abere riyo ni ple awon ton wa lewo so kolon fo ni alafia oluwa o sanu wa o ate ton wa ka wa kire koru atawa ta nwa ti aladani eja ma se ayo sanwe ya bireki ijanu ma to o se pataki sunday to that na kala
1: inu were yi sunday telegraph jade la ro to ni erun elele na ba koja mo bo se nba ni lokan je na lo npe akese awo odo ati isi o ibi ti won ni ni ipinle osu awon meta kan ni won ti padanu emi tare pe awon omo legbe okunkun won bara awon ja ni agbegbe ode lesha area ni osogbo ni ipinle osun won ni isele na lojo losan lojo jimo ibi ti awon meta awon ti won ti padanu emi won awon meta ti won padanu emi na won ni adebayo tawrid ti wo won guyan mo si small rugged agree ti won poruko re ni osha won la won ti ri oruko re ti won ti damu tori pe en ke ko ti so pe awon mo lo fi ri iroyin yi sita won na mo en to wa nbe to soju mi koro sele ohun salaye pe awon meta na ni won wu pe o wa lara awon ti won kunkun ni ton je pe o wa da wa lale laarin ara won bi ton tin ja no ti da pe won ti won fi tara won to je pe oyin bon ba ba won je pe small drugged iyen ta ri ti won ti wo won ni pe ohun na wa lara won ti wo padanu emi won se ri pe ohun papa o je da gan awon ese tule ngba kan ni won ti mu ri ni ipinle osun ni ijo ni ile pa latari pe o se esele kan na ti ko se won ni pe ni bayi won tun ti bo ni bayi ni o ti padanu emi latari esele ti o sele ohun o wa ro gbo awon obi ati alagba to pe e gbiyanju e tun be kan ma fi iberu olohun ko olohun to ba awon mo wa tori pe ti won o ba ni ile o se se kan lo da parapo mo awon egbe ti ko dabi tegbe okunkun ipinle osun esele ipinle osun lo sele ni ilu osogbo papa ni agbegbe owode ilesha
0: ni bi ko sugbo kolohun ko jo ko sanu awon obi na ti fun ti aro ere o lagbara olorun ba ku sunday ologo aba jesu wole ogo ni agbara olorun ba so ba se ndagbere lori koko lorin ba lo yi ile na tun se pataki tori pe okan ninu yara ni wa ni kan no si se wa na ni to si je pe noble person ni to je je ni to si je pe to ni iteriba to ni respect amani kamala siko ye roko gbo awon alase ati bo awon sise ati bo awon pede pede amaki ebi alhaji ati abileko badru olale gbo badru o ti ye o abi eko ati ebi alhaji alhasufi al mansud for ti purpose se lo ko ni dollar n to ro mo ti tu gbeyawo mo me ti o wa yi laarin abrukudus badru tojo kan ninu se yara royin wa ati balikis to ni leo ati balikis mashud ye ja si pe balikis mashud yo di ay kudus badru lo ni ode ti se ode ni agbe tan pe ni alata swe swe on je opo mi bayo no gido ni ibu kurodu ngbo ba tin gba alata swe swe
1: ah ah ba ko so le si
0: ta ro to san ta le
1: la
0: je nbe ah se wan se kini so di gba to ba ku opo to lo be ni
1: o ko a ma se mo gbo mo branch
0: se mo gbo mo so so po mo leke ba
1: ni a ba du a mo dada ni ro ye jara ro
0: bo ba lo
1: o mo mo ro mo ni yo ye mi wa se ko to ba ni edge o ni wole o
0: ye ko owo re awori o ye ko owo re o se wan se nkan lo ni lo be gbogbo mi pelu se mo be reputation ni ti mo ka oju reputation lo ba kan le wole wa e go ko si mi lebi pa la ta lo ko ye kin je se ti mo fe je jari ka to
1: go on go on
0: ate to alhaji babatunde falana oni ni ajo bi yin o ase isamodun asamodun se mi be ba lo podun
1: oni ni ke fi se sa
0: atebu
1: ate lesson 10
0: o kan ile te bango idile belo ahmed olayinka ikram ati aisat belo yo ti mo ni ka mo kin yo dai gba gbe gba yan tu belo aso ba ti e tin gbo na yan ti won na
1: ra
0: ni se to ba tu wa nbe ka ma je ko to di pe a ma lo la ro ti to ni ja je se eleyo to ran na ko wan so bi yan ba je se ele o lewu won e ba mi ki awon mama mejeje o fu ojo bi won kadijat aye ni roma iya faruku baba tun wa ko ya le meje pe ya ni wura oni sunday la ojo bi yo dai gba gbe sakra ayan tayo aye ni roma ya fuhad olode $5
1: ben
0: eku pale pale ojo bi ti na olorun yo je ka se opo laye
1: amen
0: layo ninu ola nla pelu idera mi ba ti ko ni kurodu ngba gege wole
1: pe
0: na wole na oye ruko re
1: fauzia sala ko soni look or mi bo le get in abi mi pelu ye ge kun
0: ba wo bo pe ba gba laye o mo ko mi le mi ni na mo ru ni ade de jori ge na ruko temi je iwo ti e wo

0: olotu wa futa right now in October abi odun
1: ni ba
0: olotu agba na na rakunrin edi master
1: benga
0: fati be fun ka ya disa
1: dowo button mu ba gba
0: ko jabo eku si mi boju leju bayi lo ete ko so bo se ke ete amolo sabalagbe eku si mi tori lai kan si mo rocket mo rufu e se o

0: never you crony bear let your bond FM 92.9 for nowhere you will not never like be ya wo no ni a day you have a care about good you will not to the care about that's best man she lord worry on only papa what he untoni she pelu asha he she wa do today we go need the merry that you might be I'm a way lala one no time back bear shall la get who no ni pay ya wo bi aka wa pa bi kan eya bi kan ko fe eya mi jo je ki eto asa ati tradition yo tun ma tesi waju ni amọ lo awa rin wi pe ori pe ko da bu ko fi be ma ma si mo pe awon eya ko era won to bi je ka sa ko ma tesi waju o na le ta fe gbe yewo pe ati pa pa mo pe ni jami to tun sele bi pe ise ku pa ni gbe yawo kan ko pa yawo
1: yawo
0: pa oko to je ko wa eto asa wa ife to je ko wa tabi pe o nte beri debi pa won pa pa ngba mi won le so ede baba tabi won biyani si fa pere oluyege ibadan ni yoruba ni o wa fe otutun kan lati ile ausa ehe o wa oko ati ya awu ni kan ni bayi
1: e se gba mi laye
0: mo so ba aya you not the most ehe
1: so ban gbo pe omo lo la mi toni lo mu nu ausa na mo si gbo ausa die die die
0: na kun na e
1: gbo ti gbo ausa tutu yo la
0: ki re de yen ti baba oluyege yo ba come on need mama mi ko la lo le jawo sa omo lo da bi pe o ko gba omo mo yi go won omo e do pe won le so abi ki won so ki o ye won
1: ko ju be lo la ro 01 ja gojo oku kan wole 0816913986 na ni ojo oku ta bi wa 0816913968 na ni ojo oku to ba tin wole ka ma mu la ro yi mo ri pe wole te pepe re
0: je oye yin se leyi
1: wole te pepe re je kemi o mi o le hello, ta wa loju oko wa yo.
2: Ejo
0: juma sa.
1: Oruko yin sa, ma pole. Ta wa ni yo.
0: Ah, mi sa.
2: Oruko temi ni oje loku ma. Aje san san mi baba gbe. Babo ke o. Ara le ke no. Oje ma sa. Oro to ke no ni. Sugbon tu popo e. A pe popo wa. I'm going to get a call.
1: Inu agba lo butun
2: baba
1: e soki soki soki baba wa o kenu ni e
0: ela ko ju won sa o ojo ni mo ruko mi ta tin pe wa okay an bo ya baba bon soki sa
1: Hello.
3: Hello, Kojima.
1: Oru ko ibi te tin pe wa?
3: Ake sare suru ko ti me lato pele Tony Florence ni.

0: pou se metoni?
1: Ako sinyo.
0: O di wole fi wou?
1: Asha abodo, jeki asha wakwa wou. Neka wakwa wou mwa lasha, ono ni baba wati soye. Me la di kini, omi kikini ni yo mo lua bi. Mwa sen, ba sen kini, ba sen wosho, ba sen se bube bube lo, lo she koko. Ba pa di la wanyo, ba lasha to she gidi, ma di kopa wou.
0: Ilamuda to pe ale kan ipen ko lu ipen da ti jola le kan to je e to le nu wa pe tori
2: hello
0: da
2: hello e ko juma o
1: e ko to
2: olorun ba wa to sa
1: hello yin o
2: ami sa oruko yin sa ami sa ateyin na
1: ilamuda la ti wa fo
2: an gba yin sa
1: ah gege bi oro da na ba gun le oro oro la ne ki ti lo mo lu ati ti bere
2: ben
1: ati ka to ju gba le to la ko so eri ta ba wo dada ni bi aba wa de nothing ko be je ti no ta ni so ko yi ati ka ma fe le wa ni e gbo ka ma fe le ya ara wa ti ti yi bo ba do fe awuza o le pada yo se le ti ta ba de yo ti awuza pa de lo fe yo ba o se se ko pada se ni ti ta ba de oro ele ya me ya ko le le tori ola ju ti bi esu be e se ta gba ta no wo lu ya won ola ju ba se ko Thank you.

0: Yoruba ni igba to ta bayi ohun lo nso ba gbo mi gbo mi koko to nto koko oro je balẹ lodo ta ba ri ogbo ntarigi to ewe egbo ati ojegi ise to nse ati mo yi pe oni to ni won pe ni ogbo ntarigi ni segun bile e ma wo pe mo npa asamo kini di asamo mo ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba e ba mi ki ara kesi daruko yin
1: e seun atokun oruko temi ni fik ajiboro eni ti gbogbo aye mo si baboki o na lo nki wa pe ni alafi olohun oba ko ni fi gbogbo asile
0: babo a ma tun ri yin
1: e seun atokun be na bi ni bo se je pe bile ba

0: baba oke o nipa aisan onibe ta to mo nbara won rin ojura arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
1: o se won atokun idakole ran tin ba obirin re sire to je ji pe ni yo le se ndede bo si ye ko si sugbon ko ni lagbara lati si elekeji arabeku arao dide laarin saju kan si meji ara ti wale ojura ntite arao dide ke yan fe ba obirin re sire yo da igba to ranti nkan kan ara re o ba wale ti o ba ti ri be ndele ko ma bo wa kan si baboke o lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baboke o ogba polo nbe lodo wa olohun si ba wa si
0: baboke o ti to si pe nkan lo mo kunrin aiso isara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
1: e seun atokun be ni gbogbo alamo ipe ni se ni waya ninu ara nigba ti eje o ba ti ri bi lo bo si ye ko mo lo to ninu ise nu ara yo bere mo mu awon ipinija kokan wa akoko ninu ipinija o se se o je ti kwa rin laarin seju kan si meji ka bere si mo ni elele elomi yo mo rin gege bi eni ti bata fe boyo ninu ese re ka rin ka mo terin elomi yo dabi gba to te igun mole ni tori pe atele se o mo kan gorogoro abi kinu ara bere si tayan kori mo fu elomi elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abeke elomi o ti e ni ri gbo ese se dede dada eyin yo mo fa elomi so ise ese ko mo fa elomi so ise apa ko mo fa yan so awon nkan yi ipenija isan inu ara ti eje ori bi wole to ninu awon ise ni awon yin lo nsakuba fun awon ise yin pelu ogo lodo olohun to ba dodo baboke o iwo go gba pe ni olohun be leyin baboke o itori baboke o mo nkan meji dun isan ara yi ti ma so omo okunrin di ole ti ko ni je ki omo okunrin lo soju ise dede abi to ma so ara di ole ti ko ni je ke yan rin dede dada ti ko ni je ke yan le gbese dede ki sale nu ma kanyan kayin ma fayan ope yi ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ro elomi to ba ti ni ipenija yin pelu ase tolohun ti mo fi n soro yin to ba dodo baboke o iwo na o gba pe olohun be leyin baboke o ni shop number 10A oyekola plaza niwaju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke wa ero banisoro mi 08094471143 lekan si 08094471143 abi 08022613442 08022613442
0: opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na ma so wi pe e wa fun ajegun wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin ma nfi nkan kan kun ajegun todo tin pe ajegun adayeba si iya to nbe laarin ajegun lasa ati ajegun adayeba na ati pe kilo bi adayeba to wa ninu ajegun todo tin
1: atokun ibere te ibere ibere to lagbara pupo ni e ma tokun pupo ajegun adayeba ti mo so nipe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won nipa imo lo soko ode ibe na ti ba pade won ti sato to le pe ti omo omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbele lowo adichu to nbe ninu ajegun adayeba ti wa to fi yato to fi je pe ni ajegun adayeba o ni ope nu
0: kabisi eledi mare
1: to fi je si pe ni mo ti nagbara mo ti nagboro mo ti lowo mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo baboke to olohun ba wa si
0: e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju opo e wa farabalẹ pe
1: ero ibanisoro ti ele pe baboke o si 08094471143 le kan si 08094471143 abi 08022613442 08022613442 shop number 10E Oyekola Plaza niwaju Deeper Life Church ni Jakande Gate ni Solo Road ibe ni baboke wa asi ni ero igbalode yi ta ma fi si awo se o fun awon eyan ti wọn náà mọ fojú rí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ara wọn sì máa rí àwọn ìpèníjà tó bá bá iṣan kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú àṣẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó mú tiwa tó mú kó ń bẹ̀ mo nígbà ògbó tẹ̀ ní ìṣòro sí baboke ó ti wá wà ní shop number 10A Oyekola Plaza níwájú Deeper Life Church ní Jakande Gate ti Ìsọ̀lọ̀ ibẹ̀ ni baboke wà.
0: òun lẹ ti gbọ́ yẹn gbogbo ènìyàn tó bá ti dé Jakande Gate bí shop meji si meta o ti ri Oyekola Plaza ni waju church nla ke Deeper Life Church to wa nbe iwo se ati wo be bere shop number 10A ibe ni baboke o kale si ero bani soro won le kan si 00 94 47 11 43 o tun le pe 080 22 61 34 42 aisan ko ni fi agu ara wa se bugbe o digba kana
2: Shop 10A, Oyekola Shopping Complex, Ladojuko Deeper Life Church, Jakonde Gate, Igboro, Isole, 08094471143, 08094471143.

Toto alare o. Alade wura tiki nre. Eru re to ba. Aroro da ojo to mba onile alamon leru ashi oloba shekabi esire. Yoruba bo woni ijiki inja ko dominu agbonu. Lagbara ashi oba oke. Ire wa ninu oshu yi ati lojo gbogbo. Ko ni fo wa ru bo sonu lase iledumare. Ohun na ni mo fi n ki wa ku ojumo lori eto gbaye gbadun ni le ise Bond FM 92.9 emu kale alaafia ka tu jo seto laaro toni Olufunke Adisa loruko temi.

abala moron kini nkan ti a ma soro le lori be ti gbo orin yen eyin na a ti mo mo riri oluko mo riri oluko o se pataki mo riri won bi agbara e ba se gbe ma joye awon obi ti won ma ni lero mo sa ti san owo ilewe won sa n gba owo osu ha ko ri be papa julo eyin obi ti eni omo wewe omo nursery si primary school ati to awon omo yi ise ni o ba suru nipa mi mo riri oluko o ra alubarika fun omo eni laye igba kan lo ma so pe ere oluko wa lorun ile aye la tin sise o se ma je pe orun lo ti ma lo gbere won ni nsin awon oluko na tin gbere je ko gba ko ti ara omo ti e na gba ere won so wo ko si to kan mi ma je ko ri be mo riri awon oluko ise ti oluko nse ipa oluko o se pataki ni igbesi aye eyan ati lawujo ko se fowo ro seyin bi o ba si owo bi agbara e o gbe o le ko iwe pelebe ko orisirisi nkan ko digba te eyan ba ra nkan rogun rogun imoriri yen lo se pataki bo je card pe lasan gan lagbara e gbe oglogorun naira o ti appreciate won lori omo eniyan mo riri oluko o se koko o se pataki ka ma fi asiko yi ki gbogbo awon oluko patapata lagbaye bi won a se ma se ayeye ojo oluko ni ola gbogbo October 5th na wa se ayeye awon oluko ojo oluko ni isimi wa lola bo ba di ojo Tuesday tomo e ba nlo bo je lerin dodo lagbara e ka bo je awon to ma nse woko woko ye lagbara e ka bo de je ro ibani soro bi bagbara eyan na si ko iwe pelebe oluko mo mo riri yin o olowo ma ba mi bukun fun yin o ase pe lo ma se se teyin na o awon mo yin na imo riri niyan olowo a saanu wa o lagbara olorun ba baye gbadun leto ile ise Bond FM 92.9.

ba se wonu ose tutun yi ohun tutun ayo tutun gbogbo nkan ta nfe ni tutun olohun yo fi sa gbogbo wa lagbara olohun ninu ose tutun bodun yi se nku lo.

0: Kano, Honorable Jibril, his wife, Agori, only time about the joke with time, but I will not lose time the way of back and what tally. See, Lake Masofia, but your own. What you represent a tribune? Bugwa, one, Bugwa, one, Lake Mafia, I had a lavender, but since he said, Glory, back at the nation, Eric.
1: You know where I am, we can trust. You got a lot of auto. You know how much you want to return Luri Lodukon, Ola Pere, Nio Bene. Adari Agba Fun Ajo, National Agency for Food and Drug Administration and Konabda, Inyo Jogwa Moji Sola Adeyeye. No, this is Sola Aroto. The Fishery, Oshu Keji, Si Oshu Keta, Odun 2025. Sherry Le Shea, Ajo Nagdak, Awon Ogun, Awon Konji, Awon Komi, Sekwe, Konche, Ogidi, Fake, Ni Won, Oti Baje. Today, Kutan Ba Won, Don Agbe, Sori Won, Iye Wo Toto, 1.5 trillion naira, Lomon Ogun, No, Ma Je, Won Ila Arin, Ila Oru, Orile Ede Yi, Ati Ni, Kwile Eko, Tofi Kwa Won, Orile Ede Nigeria, Ono La Won, Ti She, Se Sibe, Emi, Ba Ti Won Soro, Ni, Agbe, Mwantan Ti Lok, Fo, Oshi, Kumu, Awon, Kwa Tuyiko, Eko, Won Ta, Kwa Tuyek, Ki Wota, Agbe, Idu Mota, Ni, Kwile Eko, Bako Non, Ni, Oja, Kwa, Ni, Onicha, Bra, Ati, Aria, Aria, International market ni aba ni Abia State. No ni won tin so eleyi won tin so pe opolopo nkan la won gba to je pe won ko da fun eyan lati je abi lati mu ta won si ti gbaje latani bi pe to ba tari re sinu abujo o se se ko lewu fun emi awon eniyan won ni oko bi 100 lekan si me marun din ni ogoji o na ni awon oko ta won ko to won fi ko gugu eru na na ni osu keji si osu keta 2025 ka kiri dumota onicha ari ari ba oni pe ajo nafta o fe osu kun mu awon ko to je pe o gba opolopo oloja ati nkan je mu lowo won se pe won dan ta won ba de free won o to 1.5 trillion naira ile te pe owo na ma je oni ru ile te fe te te banoy to fe pon wa ko sori nkan kan to da se ko ni se anfani fun wa ra lu be na na ajo nafta ti wa n se la mo ran wi pe eyan ra lu o se pataki o ke ri daju wi pe e wa loju la lati kan fi sori ke ma ye wa ra so ni nafta number ninu akoko ekeji igbawo ni gbendeke wa lori sokin na ma ba je ke ma baba je nkan ti ko da won ni de ni nkan to won ba je te pe ko da ta won gba to je pe fake ni to je pe mi to je pe ojo ori ti lo lori e to je pe mi to je pe abandani bandaru lo ni won won gba bi ogun nilo ati nkan kan won won gba ni ilu ibadan ni ipin loyo to fi kan awon bi anaji koko damalo codeine syrup tramadol oxytocin ati awon kan je pe won ti ojo ti lo lori won won na won to won da fowo sikun mu awon kan si lata won to won na to ko wole gbogbo ba na won ko papo awon de ko won lo si oso abo to won ma lo dajo won ni owo bi eto na bi o se nlo no we royin so we can trust no ni ajo nafta won ti sala yo royin laaro tun
0: ago mejo ti ko je ogun se ti to ba ri be jaja le kan mo ro re lo si mo si nlo si ilu ofa ana mo lo nje ofa ilu ofa ko jina si erele so de kwara ri ko ba je lo nsele ile si ago lopa to ko wa ni ipinle kwara won ti se ifilole ile iwosan tuntun iyen ni ilu ofa o pe badan bansa se pe lo je pe omo nwo to kun se pe laaro ti dinesan ba kan gbele gbona gbe bi pe idi ti won fi sa pe kale ya alakosun won lopa ni ipinle na CP Adekimi Ojo oni igbese akoko ni pe airo kadun adara mo sa isan kan o si bi pe fun awon to je ku pa ni aisan kan tabi ekeji iyen je bi oju abo lori ebe ati dukia yo tun ma pele kesi ni gomisan wa dupe lowo olodofa oba mufuta ogbadamosu gbadamosi esune lati ri pe ipo ti won wa gege bi olodofa ti lo ofa to je pe ko jiran se rin pe yato fun ile ewosan bi pe kan dupe lowo oba o ariwoge kola ye jije o won ti fo pese ariwoge to je pe mo sele ni ilu ofa pe ati pe elekeji na ni pe a to le ma pese ntoran ti toju ni aisan kan tabi ekeji ilu ofa e ko le ni ipinle kwara ni won the nation ba kan gbe gbere na
1: omo ni lo we royin Sunday Telegram la ro to ni kin tun role gba bi eto ilera o ni bi ti won tin so fe papa lasiko ti afefe ba nfe bi adegun otutu to se le faka tabi ka ma wu ko abi ki ona fun wa papa ko ma du wa o la won ona ta le je o to je kara wa wa ni digbidigbi to fi je pe a ni ni kankan tabi mi papa lo se pe aisan diphtheria won to ro ti le ko ni orisi kakiri ipi lorilede yi to ti da won bi ko bo ti da won bi ko gbina ya si won ni ni de yi o se pata ka won se ti gba won ralu won toju ara won ni ona kan gbogi ti a le gba toju ara wa lati le daju pe yara wa o wa daada ati pe immune system wa na o wa dibi na ni mi ka ma je awon nkan bi esu daada epa ti ewe lori ran ni bi pe ko ni sai san ya bi otutu abi kan ko ni wa wa la wa ti le je na ni pe tani seri eso to je pe o ni veninu ti o ba wa je pe awon kokoro abi nkan kan yo ba wa ja yo ba wa binu ara wa ti ko si ni kini on lara awon na ni ke le ma mo san tangerine lemon ati grape

0: It cost a minimum of 120 million naira to complete a Bible translation project if achieved in 8 years. The Bible Society of Nigeria invites you to partner with God to translate the Bible into more Nigerian languages, provide free Braille Bible for the people with visual disability, and sign language Bible for the deaf. Email us at info@biblesociety-nigeria.org or visit www.biblesociety-nigeria.org. BSN, making the world available.
1: If you are your way, we will see your loan. Nitori Oluwa Oga Ogomuna Oni Oba Nla lori ile aye gbogbo Oni yo si awon eniyan labe wa ati awon orilede ni atelese wa Oni yo yan ile ni wa fun wa Ola Jacobu eni ti o fe kiki ola kiki ogo kiki yin kiki orere gbogbo no ye fun oba lagbada ina alawo tele orun oba awon oba ati Oluwa awon Oluwa oba to ju oba lo oba ile mu wari imole owuro ojo to ni ni ayo ati alafia ori je Sunday akoko ninu akasoke wa odun 2026 mo wa fi asiko ki ogbomo leyin Christi ateyin ololufe eto yi to nke ko oro Olorun ni gbogbo ojojo isinmi kaabo si ori eto pataki to bi gba visa lo si ijoba orun ta mo si idije eko bibeli to duro fun awon asegun ninu oro na nibi ti a tin tu awon oro to ba ta koko ti o si tun sapamo lati inu iwe mimo bibeli underline eto nde se ti gbo yin lati le se Bond FM 92.9 to wa ni onigbogbo kingdom GRA Ikeja Leko oruko mi ni Michael Oluwafemi Adesina JP Mr Bible awa ni Abala Bible Society of Nigeria 0803 222 9979 ibere ogun ti wa le fun wa lojo toni o te ba ti gba won dan si ibere wa meteta a ma fun yin lebun e lo lori afefe o
2: e ma
1: karo
2: sao
1: e karo o
2: I
1: want to hear you happy independent.
2: Ah, I shall quit, sir.
1: I'm you.
2: I'm
1: you. What do you call that?
2: Mr. Sonia, shit, you like to see Kurutu.
1: You're right, BC. Number one, you're from me.
2: I'm number Coco.
1: Jesu, look, me. Number one, me, mo. Nibo ni akosile oro yi wa ninu bibeli to so wipe ododo lo ngbe orilede leke se pe independence la se lowo a wa ninu agba mi e lowo ododo lo ngbe orilede leke nibo la ti ri ninu bibeli
2: ninu we owe lo wa ododo yin gbe orilede leke
1: ori atese re nko
2: ke la ma ni
1: e ese ke lo
2: mo wa ninu yara
1: ikere ni logbon ke ba lanfani lati patewo fun ara yin le ba gba iwe owe 1434 proverb 1434 e se te pe wa hello lori afefe o
3: e ka ro sa
1: e ka ro o
3: olufunmilayo ajani lo npe lati dimu sa
1: arabi olufunmilayo ajani lati dimu ajo ojo orilede la nseto le lori number woni ka fun yin o
3: e fun mi ni number 7
1: number keje oda eka asia orilede fun wa eje orilede nigeria eka fun wa yoba la fe o
3: mo se ileri fun orilede
1: se ha wa nbe ni ma
3: I pledge to Nigeria my
1: rara o yoba le to temi nse o mi igboyibo nbi o yoruba
3: mo se ileri fun orilede ni lati je olotito
1: ha oyibo ni gbogbo yin fi n kora ah o ma si odo mi o egbo yoba gba ejeje mi ka fun yin mo se leri fun orilede mi Nigeria lati je olododo eni ti o se fi okan to ati olotito eniyan lati sin pelu gbogbo agbara mi lati sa ipa mi gbogbo fun isokan re ati lati gbe ega fun iyan ati ogo re ki olorun ki o ran mi lowo ta ba lo wo iwe orilede nigeria a ba nbe o be ran ko si ko si no bible sugbon iwe orilede nigeria o wa nbe elo lori afefe o e ka ro o omo lara ki le pe
3: belo
1: omo lara belo lati awa niyan o ikorodu ami o
3: lati korodu
1: beni
3: bere
1: kerin ikerin nibo ni oro yi wa ninu bibeli to so wi pe je ki a se idajo awon orilede ni waju re
3: iwe owe
1: ori atese
3: ori kini 25
1: ko si nibe iwe orin davidi ori kesan ese ikokandini ogun Psalm 9:19b je ki a se idajo awon orilede ni waju re to ba se idajo awon orilede won ma se idajo awa na o to ra wa na olorun lo soro o ki se eyan o tori e gbogbo eyan olori wa mo ro wa ti olorun ba fe se idajo wa e je ka gba ami eye ka mo lati gba ami eye ni waju olorun ka ma gba itiju ni waju olorun tori olorun ni a lo jeyin fun aye ni romo orun ogbeke lai lai ta ba npara fun ra wa nbi orun ogbeke o 08032229979 hello lori afefe o
3: hello eka o
1: e karo o
3: happy independence day
1: yes o oruko yi ati mo tin ko wa o ami o
3: sali mo ti je la pula to
1: se eyan ara osodi number wo ni ka fun yin
3: ekun mi number 3
1: number keta woli wo ni o so oro ri ninu orin re lati nu iwe re wi pe e si ilekun bode sile ki orilede to so otito ati ododo ko wole wa woli wo ninu bibeli nibo lati ri ka e si ilekun ibode sile ki orilede to ba so otito ati ododo ko le wole wa
3: Jacob
1: Jacobu to ba dijo mi mama wa woli Isaiah ni Isaiah 26:1-2 se ti go be ni o e se o e ja lo si Bible Society of Nigeria ka ba parade asintes waju lori eto idije eko bibeli a to lo sori iwosan rorokan gbogbo e la ma mu papo lojo
0: The Bible Society of Nigeria. We are committed to breaking any new barriers that make the Word of God inaccessible to people.
4: Tabi on doju ko ipo ti o fi ni mo lara pe o ko ni agbara kankan mo
5: eyi gan lo mu ki egbe bibeli nigeria se agbekale akọtun eto iwosan ilera okan darapọ mo wa lori ikanni kan naa ni
6: Bond FM 92.9 ni gbogbo ọjọ Aiku Sunday ni dede aago 5 titi di aago 6 ku iṣẹju 15
5: lori eto ilera iwosan okan lati ma ṣafihan awọn ilana inu bibeli leyi ti o lori si iwosan ti o tun le jẹ ki o gbe igbeyaye re lẹkunrere si
4: ati soro wo la fi se agbekale awon ilana inu bibeli yi leyi ti o ro lowo lati ri iwosan si ogbo okan re
6: ni gbogbo ojo Aiku Sunday ni dede aago 5 titi di aago 6 ku iṣẹju 15
4: ẹgbẹ bibeli ti ilẹ america pẹlu ifowosowopo ẹgbẹ bibeli ti nigeria esn lo se nigbọwọ eto yii
0: Strong marriage begins with a solid foundation. Is your home anchored in God's word? The Bible says.

0: talo wa lori afefe o. Ah, hello.
1: Hello sir.
0: E kaaro o.
1: E kaaro sir.
0: Oruko yin ati se tin pe wa o.
1: Oludotun ekunjayo lati Ijoko.
0: Agba Oludotun ekunjayo lati Ijoko abi. I'm going to go to Nigeria.
1: Number
0: 8. Number kejo. Oda. Ta lo so oro yi. Ta la so si pe bi Oluwa Olorun re ti wa. Ko si orilede tabi ijoba kan nibi ti Oluwa mi ko ranse de lati wu o. Nigba ti won ba si wi pe o si nibe. O wa mu ki ijoba ati orilede na kon bura pe awon ori o. Ta ni won so oro re? Ta lo so oro yi? Ta ni won so si? Inu bibeli lo wa o won foro jomi to ro oro yi ni ngba ton wa enikan
1: Jeremiah
0: oda e je ka se bayi oba daya iranse iriju le abu lo so si woli elija iwe awon oba kini ori kejidinlogun ese ikini si ikewa nibe lo ti so oro na ese hello lori afefe o hello ah hello ah ki lo de ti ohun yo jade wa hello e ka ro o Olubomi Isaac lati Idimu ejo number oni ka fun yin
1: ha
0: number oni ka fun yin
1: number 19
0: lon se le gbe fo o da un leleyi nigba ti a fi gba ominira lorilede Nigeria ni odun 1960 o je 104 lawoni akoko ta wa yi ta ni are ile igbimo asofin agba nigba kan ri to gba ipo lowo alagba James Robertson gege bi gomina agba to si di are akoko ni Nigeria
1: are
0: ati gomina agba are akoko ati gomina agba ni orilede Nigeria to gba ipo lowo James Robertson. Mi gbo yin. Omo Nigeria na ni. Ah. E gbe oruko yen daada te ba fe ki n fun yin o. Mo ni ke so oruko yen daada te ba fe ki n fun yin sa. Omo we Olopẹ Nnamdi Azikwe. Ben. Le bagba.
1: Hello.
0: Mo ni le ti gba se. E se. Bond FM la wa 90.9. Ni bayi a se gaya a lo gbo orin emi nigba ta ba parade a tun ma te siwaju idije eko bibeli lo nlo lowo lowo sugbon ko to di pe mo lo lori eto yi ka to gbo orin e je ki so fun wa ko to ba di ronle lagbara Olorun e dara po mu emi pelu awon ojogbon lori eto iwosan iroro okan nile se Bible Society of Nigeria Bond FM bi ni o lago 5 ti bi ago 6 ni irole e je a lo soke lona ko to di pe adagbere ni abalati awa yi.

0: kadupe na la wa ta tin se ohun gbogbo ike na assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ike na bi central mosque to wa ni number 3 samuel street mafolu oshodi lo pe gbogbo awon ni dudu olore awon moya wa ninu islam fun iranlowo asinuwa fundraising fun infata solar awon project e ti won fe se ninu moshalashi won
1: eto kowojo
0: e ti be ni eyi ti o ma na won to 7 million naira gbogbo la mo pe ajojo wa kan ko gberu dori o a nbe awon nijo nijo osokulu eyin leka lekan a fe iranlowo yin bakan na ara webe si alaga ijoba ibile wa honorable otunba kende almaruf oloyede kendu e ma wo wa niran o e ba wa da si tori olohun ko si iye to kereju esun tere tere londinla e je ka se tolorun ki olorun ko le se ti gbogbo wa na lati kan si won fun iranlowo account number won re 20 12 00 6612 UBA niye 20 12 00 6612 UBA ni tabi awon alakoso eto na e le kan si won lori oro bani soro won yi Alaji Rahman sori 07062406666 Alaji Rahman 07062406666 tabi Abu Ajara sori 08080982660 Abu Ajara sori 08080982661 lagbara olorun gbogbo oni fi oko lo se mo aye wa o ma salam
1: lori eto yi na la wa mo fe je ise Alaji Chief Musi Bawainde Odede yi Bobajiro tilu Ajiwon Land ati iyawo won Madam Olobomi Aduni Fidimaye ti won se igbeyawo fun awon omo won mejeji Taiwo Kende mo ninu ola ayo kun mi o na ni taye Kende ti koko se ti etele sugbon gba to de arin kan Kende ni ohun ni gba kitaye lo ti ohun ba ri million meji nle bayi ko ma wo korokorokorokoro ikeje ohun le fe mu lo Stanley omo se moji o se be o si fowo na sile pe iyawo ohun je ko ma mu lo baba wan dupe baba jiro baba John Lan wan dupe lo awon eyan bi oba Nuruddin Roland Adeniran Egun Shola Vila Okiki 1 Alajuwon ti ilu Ajuwon Professor Olatunji Odedeyi Olori Ebi ati Senator Mama wa Iyabode Obasanjo Mama wa nbe o ti won chadura fun awon eyan ati awon bebe gbogbo awon lori Alajuwon
0: dariko won ton
1: mi na mo dupe ke si ma gbagbe ojo kewa osu kewa ti abosi yi na la si odun beji won to ba sunkun ati ribi

Bond FM lawa 92.9. Ah, be no ni o ise awon teacher o kuro ni kere mi ko koko nse pe ile iwe nikan na ni o ko nse pe awon teacher ile iwe nikan na ni gbogbo eyan to ba ti ko mo nise o ti je oga to ti fi imo kan fun eyan kan na oluko na ni ele na ni ma fi ma jise mama wa oga wa ore oluwa ogun naike ton ni pe ki n ba won ki awon ti awon bu omi imomu lati odo won ni dise soro soro yi won ni awon mo riri won na o awon ki won awon ge won bere lati won ni ibi pelebe lati mo leje won bere lati ori alaji adedeji oluyege won ni pe ki a ma ki won o won ni se o ibi kan na de ti jo wa Ibadan for sure then won tun ni ki a ma ki baba won baba olarewaju awore ni baba na ni won agba pede pede ni won won ni ki a ma ki awon na awon mo riri yin o oluko gide oluko pataki ohun na ni awon bakan na ni won tun ni ki a ma ki alaji tajudeen ajani oju elegba ni ona kan abi ikeji awon ri nkan ni dise soro soro mu lati odo won gbogbo awon oluko patapata ohun na ni aki o emi na ki oga mi ni bi o adedeji ah emi atoga mi ja baba daru atutun to an eyan mo yi bawo le yin se nse nigba ta wa nko se soro soro yi awon o je se bayi fun gan oga aye atijo ni yen aye isin lawa e fi yen sile wa ni ki loroko won ko oga mi na o adedeji oluyege se gbogbo awon oga patapata mo ki abiodun fo loiso mo ki wasiu salawudin bakan na na ni aki oga wa dokita atunji olalekan bakan na ni mo ki kola bakare aroye dowo lona kan abi omi emi na mo jere latodo awon na gbogbo awon oluko patapata ohun na ni aki o amo riri

0: sunukun oju sunukun lo ye ka bi wo lo mu awon olopolo pipe niyo bi mo po ni le se bond fm 92.9 lati se agbekale eto oro sunukun ni bi ti won ti ma se agbeyewo awon oro to nlo current affairs ki lo sele gan lawujo wa awon iwawo ni ko to awon ewo lo to te ba fe mo kule kule awon sele kaye fi lawujo wa e ma gbe si bo mi o 92.9 bond fm ni ke ma gbe si ni gbogbo ojo sunday lago mewa abo aro titi diago mokola agbon seju gba ko ni o pelu awon atoku eto
1: ogunlogbogbo to nda tore nu gbin
0: balikis ayebola ibrahim ati taurid abdullah eni la lo se ohun la olufun kewura oladisa lo lo tu eto oro sunukun ni gbogbo ojo sunday lago mewa abo aro ni le se bond fm iwo na darapo mo wa ka jo foju sunukun wo

0: e shimusa ile ise bon la wa 92.9 una ne ti gbo yen ni aro toni lori ti ayajo ojo ominira ibi ti agbeduro ibi ti anlo ibi to oro wa ku si so na yo ba wa gbo oro wa gugu atapo sa kesi gugu na la ni ojuse ti o ye ki a se torilede yi o le de ile leri a se se fun wa loruko lotu wa a ni le dubai lo laaro tin ayi bawo ni bata yi loruko lotu wa fun kadisa ya dupe lowo re bi likiz ay ko Ibrahim ni oruko ti
1: ahid abulal oruko mi bi jo mejo ka to ma pa ni o digba

0: bi October se wole yi oni daya jawa November no oni daya jawa katuwa ko December katuwa January e ka lo si abala keji lori eto ona ni abala ibere ni ose to koja ibere ta bere owe ni o ani bi ajo ba po lapoju
1: ajo ba po lapoju
0: ani ki e pari e owe ni bi ajo ba po lapoju a ma mu iwo lo nse mi dani tabi ke yo ma fura si ajo okunrin ti wa
1: po la yi poju se kan mi nbe bi okule bi oko eni
0: okule bi oko ni koko bo wa ni se ti re ni te nwa bo wa ni se ti re ni te nwa iya la gbe pe ni kan na le nbe ko jo ti wa re ni te nwa se se ile gbe won pamo abi
1: o ti mu fura
0: ni abi mo bi ti won wa ni tori e bajo ba po la poju a ma mu ifura wa tabi iwo lo nse mi dani awon meji la ma fun lebun ni ori ewe yi tori okunrin ti o gba si keji yi o ni akoko ba se akoko to n koko ma te atejise ni o ra pe ikorodu o sowo yi pelu ke ma down si abe eni kan la so pe n gbo radio waju ni
1: n gbo nbo mi
0: lati ori okuta ni korodu ki okunrin yen pe wa ni eyin eyeto ati Mrs. Awosonya bi asire idawun se wole tele awon etele ofe Mr. Awosonya lati Korodo ina igbogbo leko o eko e fi gbogbo si e kokko gbogbo ebi ti won ko lati gbogbo ni lati Korodo eyin meji te ma gba ebo niyan toni re o itumo ni toni ero pe boya ibere ta ti jule koja ni ro o fe jora won ni oku atodumodun oku atosumosu o jidide lojo odun o ki gbogbo eniyan to ba tan oku atodumodun
1: oku atosumosu
0: o jidide lojo odun o ki gbogbo eniyan
1: wa ki awon eyan kiri
0: kini tumo e e je ki atese ma lo sori 090 30 59 77 12 090 30 59 77 12 tabi 091 09 29 29 07 07 71 53 53 opelowo ba doctor Akinyele Kolawole the Olu of Itori Odo ni ijoba abile Obafemi Owode baba bayi si o e ku jo meta o arira wa ba o la se Edumare
1: ere we lo iwa latodo agba soro soro ni baba wa Akewi Odua won fi akoko ni ran gbogbo omo bibi ilu gbẹgan leti pe ipade omo bibi ilu gbẹgan ti o ma nwaye ti eleyi to ma waye losi ma waye ni ojo kokanla osu kewa ni odo baba wa Adedoyin Bayo Adedoyin ati yawo won yaafin Adedoyin ti won wa ni number 32 Ayo Alabi off Ajayi Road ni Okera ni Eko yi aago meta osan leto yi ma bere eje ka fi sokan ilu agbewa eledaluwa ni agbewa gbogbo wa la o saseyori o ti e ba ngbo baba wa pastor Bayo Adedoyin ati yawo won ni olukede
0: gbogbo ko ni e
1: olufin omo aranko dija ni
0: akejole
1: akewiro biro ba
0: oda na lagbara olohun a ni fe baba kewi se awati ni ase Edumare ari baba pe o
1: mi
0: be ati tesiwaju ni ori eto ka ba jise lo awon ibi ede eyan bi eyan ti won je ki oju o ti wa ni ori eto yi akoko baba wa baba lalere agbe ake baba ni ori eto yi baba agbe happy new month bakan na ka ba ki oba doctor baba wa Mudashiru Salaudeen Odejo bi alagodo fagodo happy new month sir gbogbo olori nko ati awon ma aguda tawo loye lagodo bo tin ki baba lagodo Abayomi be yo ku kausara ni lu ikoto oni ka ma ki gbogbo omo ikoto patapata se bi oludegun ni Abayo ni solo oni ka baba o ki won ni idile iya ohun oni lagbara Olorun won ko ipale mo ojo ako layo bi ati ki won mi ni gbagbe bale otumara baba kende kale jaye ati baba wa balẹ oki Badeyemo Adebayo ni ilu Iyana Paja
1: gba papata bakan na an fi akowo ikede papuda okan lara awa egbe olokada tojo kan nu ajijagbara yen morufu la wa mo baba moria to faye sile laipe yi aki gbugbo awon lokada to wa ni bank bus stop ati gbugbo ololufe re te duro ti wa oluwa je ki odun jina sira won to orun rere oluwa wa pelu wa ti e ba ngbo emi ara baloki gbugbo eniwon to duro ti wa pe e se o
0: ibere ti an bere lori eto leni ka lo wa tejise eleto wa eleto wa ni bi baye aki loruko eni yo ah jopo ladejo ato ni tele yin wi ato ni to wi be ta n bere ni pe oku atodumodun oku atosu osu o jidide lojo o
1: ki gbogbo eniyan
0: o ki gbogbo eniyan la be iku gbagbe yaru gbagbe ba olori ebi wa olori ebi wa laji saka lagbaja olori ebi le arabaro ile baba eko olori ebi le baba eko olori ebi le baba eko iku lo gbagbe wa lo gbagbe lo nse ta lo le ti pe se eyin to je pe ekan lodun le yoju sile awa to je pe gbo bala lo le baba wa isaka lagbaja won ni ka ki gbogbo ijo sewu baba wa sewa sile won ko ipale mo ti molud le ti won yo se ni ose to bo ni yo bere ka pe lati ojo on the 10 abi yes if I'm right on the 10 ohun na ni gbogbo e ko kare yo ti bere sugbon pataki julo gbogbo ma gbole baba eko eleyi ti e gbele ko yi ti e o lo le won ni ka je ko won ma won ni ka ma fi to ra wa leti pe ojo sunday baba tin pari molud ni 13 saturday sunday won ni ipade ma wa ni madina gbogbo apatapata e mo se wahala ton re mi o a ni je ke ni kankan lo o won le mi ni wo fi senu gate ta ma so gbogbo eyan le ma so gbogbo eyan pe eni ke ni o gbodo lo si ile ipade yi ati emi atobirin atokunrin pelu gbogbo awon kaleva atawo to wa lati lorin atawo to wa lati seyin
1: gbogbo
0: apatapata ti a je agbole babe ko ta je mo bibi agbadamosi to se wa le nile babe ko tite kan moliki baba to bi se wa sile to kan lagbaja mo n to niyan o ehn ataminu ni o ati irori eto la wa gbogbo apatapata ati ebi ruka ati rukayat idigi rukayat ni o idigi aminu ni o idigi gbajo ni o ti gbogbo apo babe ko center ni babe ko center ni ti gbogbo ba gbo papata ojo sunday pare wa ni ilu ilero ni modina agba olorun wa ni riju bayi lo lori eto adupe olorun gbo wa ta wa ni ile agbodo fukadi sa balikis ah won ka newspaper takun farabale ka pele ye ko le ye o adisa mu nbo nu yo se se yo se dawo
1: o e ti je pa wa na nbo le

ago mejila so ti lu e ka san aku isimi sunday akoko mo si gbadura ko ni jeri mo gbogbo wa o re yo pola mo wa fun yin lati le se wa bond fm 92.9 karido nigeria to fi kale se ni gbongbo ninu gro ikeja leko ibe na lati royin saju na o eje farabalẹ gbo koko to nbe loke tente awon iroyan hun na ajo to mojuto eto sunkere fakere oko nipinle eko ti bere aisun o ise oni wakati 24 eko ile ise lopa ipinle imo ti ni awon ti kefe ibubo awon ajinigbe to ji awon iko agunbani ro pamo ajo serap ti ro are tinubu ko bere ise iwadi npere lori bi owo kan to wa fun epo bentirolu to le 80 billion naira bo se pura ijoba ologun ti gba isakoso epo ibi ti rogbodiyan to tin sele ni orile ede ethiopia iroyin na re lokun rere olumide ola lere loniroyin ajo to ri se eto ilogeri oko nipinle eko ta mo si lasma won ti gunle eto igbaraji fun ti osu baba ta wa nu e atawon eto imi to nbe niwaju pelu ilana ati se eto mimojuto ati dari oko ti ko fun ni si sukore fakere oko lawon ojuna wa gbogbo fun wakati 24 loisun nilu eko ilana yi gege ba se gbo o wa fun lati dari oko atawon to fe gba ori afara ti ko fun ni si wolu kogba lasiko na en to je oga agba ajo lasma ogbeni olalekan bakari oki wo se lalaye pe igbese yi wa labe ilana ati ajo lasma to gbe kale lati fi ma dari oko ati lati wo ona ti ko fun ni si jamba oko kaakiri ojuna wa gbogbo o si nje ko yi wa pe gbogbo ojuna wa pata ni awon ti ko iko lasma lo to fi mo ori afara tamina ti oko nduro si ati broko ti oko to ti nduro gbero ogbeni oki ta si waju ninu alaye e pe iko osise ajo lasma yo pale mo gbogbo oko to ba taku eyi to baje atawon eyi to npa ti won park sibiti ko to tin di awon oko mi lowo ni awon agbe kuro fun idi eyi o wa ro awon awako eyi keyi oko afoyafa oko agbepo pelu awon to nsamulo ojuna wa gbogbo lati gbawon si ase ti iko osise lasma to ba ti ni ki won se o si kilo fun won ki won ro ma sare asapajude bakan na ki won mo akoko ati igba ti won le gba egbe oko mi koja ati ona kan soso ta mo si won we ki won si ye ma gbero tabi duro si ibi ti kotona to le da wala sukore fakere oko le ogbeni bakari oki o tun ke si awon onimoto lati gbianju ma ye oko won wo daada ko to di pe won gbe oko na soju popona wa gbogbo eto pinpin ẹbun ounje ofe to waye fun ti ayeye sisami odun ti orilede yi gba ominira kuro lowo ijoba amunisin the independence day palliative ni olorun da fcda o ti waye o si wa sopin labe iyawo alaga ijoba ibile ohun iyen arabire folasade ajose kumayon o si gbiyanju lowo eto sise ojo anu e kaakiri world a iworo igbanko to fi de odo olugbe agbegbe ti omi wa agbegbe lasiko pipin ebun.

ni arabire a jose kumayon to foju goni mama arubokon eni odun marun le logorun ti gbogbo eyan mo si iya aruwe ti won mo ni eni to dagbaju ni agbogbo iworo to ti se eto anfa ni na je ki alaga na ko nawo ojo anu ede odo awon agbalagba to ngbe lagbogbo ohun to fi mo odo awon opo lokunrin ati opo lobirin na atawon ti nko ofita tara jora fun eto pipe ebun onje ofe ati owuro gurogun na lo jina rere ti awon eyan ti da anfa ni eka akiri joba ibile yi o tun se eto irowo fun olugbe lati fi sami ayeye odun ikerin dinna adorin 66 years anniversary ti orilede yi pe ewe ni world a lara awon to kowori pelu alaga na lati ri adari ile igbimo to tun je councilor to nsoju ekun world a iye ogbeni aina dauda olori osise na ogbeni akinyele cornelius women leader ni world a arabirin olayinka ko soko to fi mo women leader world e arabirin oseni sola awon to janfa ni ebun rowo na dupe gidigidi lowo iyawo alaga na pelu akanse adura fun isakoso ijoba ogbeni peter ajose kumayon won ti gba awon ise leto ilera lomo pataki lati gba aji daada ati lati mu ise won lokukudun kaakiri ile iwosan leyi yo tun mu ki olede yi sewari dekun ati lati koju eyikeyi aisan ti ko fi ni gberimo ipe naa woye nibi ipago awon onimo sayansi ati ipade gbogbogbo ti won ma nse lododun ti odun yi eyi to wa fun awon oga alaga lenu ise isegun oyinbo the guild of medical directors ti won se ni victoria island leko pelu akori to lo bayi pe gbigbaradi fun aisan to le seyo lojiji ati ona ti ko fi ni gberimo alaga gmd eka ti ilu eko dokita omoniyi fagbemi lo so pe ipade apero na waye lati fi ran awon akosemose onisegun oyinbo lowo ni lati ni oye aisan ati bi won se ni bi ko se ni gberimo ati lati dide si eke yeso bi won se daabobo alaare ose leto ilera na ati ayika ile iwosan pelu nigba to nsoro lori akori dokita adefolani opawoye o selaye ni kiko pe iru awon arun to ni kimiju bi arun ebola arun to njade latara olodi obo ta mo si mpox covid-19 iko ofe aisan yirun yirun iba ponju poto to pe fun igbara daada o si ni opo ile iwosan aladani lawon alaare n tete ma nlo to ti ye ko je pe awon oluye lati tete ma mo irufe arun ati alaare ti o ba dawa lori ibusun ki won si fi to awon ale nlo leti dokita opawoye wa pe fun ayewo finifini lagwara awon aisan sise amulo irinse to gbewura sise idanlako fun awon ise leto ilera na didahun si ise la ipajawuri fifun awon ise leto ilera ni abere ajara to fi di odo egbe to n satileyin fun awon ti ilu lemo lai duro gba aye lati yara itoju wa ko to di pe won da ebobo ara won lowo ewu nigba to n so lori eto alale ati awon adari to wa ni eka eto ilera to pe ni built to last dokita ayobami kuyoro o wa ke si awon akosemose onisegun oyinbo lati se eto gidi ti won o fi ni duro tabi gbarale enikeni amọ gidi ti lo si odo awon odo ile yi lati wo gbogbo ona ti won fi lo ko ise owo kan pato lona ti awon na yo fi kopa ninu agbega ilu ni igbaradide fun ipo asaju ati kikopa ninu ijoba ipe na jade nibi eto ayeye ogun iru e ti egbe elero ipinle eko egma ti won se nilu igodo ikotun nibi ti opo omo egbe asoju ijoba ati awon ale loro ti wa nkale en to je are egbe na ajirere evangelist peter showu yiwa lo se lowo pe ipo asiwaju o bere lati ibi ipo oselu tabi
oye biko oniko kobere lati bi ipo oselu tabi ipo oye biko se ojuse enikankan ti eyan le ma se lojojumo sini bi awon odo na won se le gba wole o wa ro omo egbe egma lati pe fun isokan ki won si faye sile fun awon onise owo na sini ko fun won sinu ikoni ti won ti ma ko latara enikeji won eleyan tin je ki won ma se iranlowo fun omo egbe to ba nilo iranlowo ninu oro iwuri ti e alaga igodo ikotun LCDA ogbeni akisoya lasisi ti olori egbe to kereju nijoba ibile na iye ogbeni olawale azan ati ogbeni aruna akiyemi to lo soju fun awon oloje ko di mo pe ijoba ibile na ti ni ajesepo to domoran pelu egbe na lati ma seto lowo fun awon onise owo latara eto oloko ojokan bakan na ni yawo alaga igbimo awon to ntaja ati onise owo nipinle eko last quarter ni igodo ikotun CDA arabire omo bolanle dosa o so wipe won se dasile egbe yi lati le je ki isokan ko wa laarin awon onise owo atawon to ntaja lati le dabobo eto won nigba to nro won lati ni oye ise owo wiwa ni isokan ati lati kopa ninu agbega oro aje agbegbe ohun lakoto alaga egbe egma ni igodo ikotun zone Alaji Jamiu Jinadu olowoye bi epo bentirolu to won gogo lode epo se nko ba oja won o si rojoba ni gbogbo ona koda kun dabo ko gbiyanju ro omo egbe won lagbara ikopo le ngba ti le se wa Bond FM 92.9

0: adupe lowo Olorun baba to fu alanfani lati tun ri ojo oni lati le se abonde fm 92.9 lati kin to fi kale si ilu onigbogbo lori eto alejo bon lati kin eka so sa eka so ma eka san eyan re ganias omobela yashu loruko temi ti mo kin lati le se abonde fm 92.9 lori eto alejo bon ege be se mo wa lori eto yi bipe awon lolufe wa la ma fe oro wa lenu awon ti won ni fe awon eto wa awon ti won le se ki won ma ba da si awon eto wa bi a gbe oro kokale ni lati je ki won fun wa ni amoran tabi atejise awon la ma nwa lo lati foro wa won lenu lori eto alejo bon ati ti wa lo kaakiri lose yi ati lo mu alejo wa si eti igbo yin alejo wa ti wa ni ikale gege bi ise wa enu oni kan lati gbo po hun alejo wa ni ofe enu ara won daruko won fun yin lati mo enta tun wa lose yi e ka so
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e ba wa daruko yin lekun ere fun awon ara yin
1: oruko temi ni yakob tejumola olatunji ni oruko temi ti mo nje
0: alagba yakob tejumola olatunji awon lalejo wa lori eto alejo bon le se bonde fm 92.9 loso ni alagba yakob omo bibi ilu wo ni
1: mo je omo bibi ilu samara ni irepodun local government ni le kwara state
0: ye ni pe ipinle kwara lohun le ti wa
1: be ni ipinle kwara mo ti wa ile gbona
0: se ipinle kwara ni ile gbona te ti wa le ti bere ile eko alako bere ni abi ipinle eko lo fi ori sole si
1: ipinle kwara ni lo samara ni won fi ori mi sole si ibe mo ti wa bere ilewe alako bere ni samara muslim community school ibe mo ti bere ni 1961 ibe mo ti bere ilewe mo de jade primary 7 Mulamanka tori gba yen abe northern region ni awa so mo jade ni 1967 bati mo wa jade mo wa tun repeat ni 1968 tori mo fe tese waju mo se idanwo se edede commercial secondary school so mo ni pa pe agbara o se tori baba mi ti jade laye ni 1961 ti mo bere ilewe ko je ke le tese waju mo so ni mo wa fi wa si Eko ni 1968 bati mo dede ko ni 1968 mo se owo fun bi odun meji so leyin gba igbo di 1970
0: iwo owo wo le se ngba te gbe ko se be ko se gbe ko le bere si ni showo ni abi eyan ko lo se alatona yin eyan ko lo ran yin lowo lati bere oko
1: egba ti mo de ko awon baba mi na fi mi si odo awon enikan pe ke mo ba won taja nigba ti mo de ko oja osi osi ni mi pa nta kokoro anta hen worobo ulanta sugbon ba to wa di 1970 ni mo wa be se lo kose so ni abi oga mi electrical mo lo mo ko so mo de ko fun odun merin so ke to wa se freedom yen mo wa lo si evening classes so gba ti mo wa di ko se freedom ni mo wa se exam mo gba grade 3 3 test mi so leyin gba yen mo tun se exam mo gba grade 2 3 test so gba ti mo wa se freedom mo wa nba enikan sise iyen company kan awon ni won se ewa rin national theater that was 1976 mo wa nu awon ta jo si wa rin national theater so la wa lo sise ni ile hausa ni benue so army training school to wa ni benue state awa la se wa rin la se installation leyin gba nigeria air force base to wa ni makodi awa la se installation so army signal barrack ni jos awa la se installation iyen company ti mo ba sise ngba na so titi leyin gba yen demi na wa be se da duro e lati ma sise fun rami ti mo se opolopo ise debi ti a se dele ni ko to di pe afeyinti adedupe lodo olorun so aya ara ninu ise na ko je gege bi irin ajo mi se ri
0: adupe lowo olorun ba pelu gbogbo irin ajo yi a mo pe eni iriri e ti e ti wa duro pe baba yi o salaisi lasigo te wo ile eko alakobere te lanfani lati pada sile eko e lo sile eko ti tesiwaju lori eto eko yin afari kan na ni ati pe riri kan na ni e tawon odo ewo yin ti won le mulo adupe lowo yin baba wa ile ise bond fm lati wa to odun o te tin gbadun ile ise wa
1: mo ti n gbadun ile ise bond fm ti mi ba ni bu pupo ju o ti le ni 20 years igba te ti wa ni koyi ni mo ti n tele bond fm so koda ki n se bi awada kan ninu iroyin kan ti oluyege se lodun kan lo ni ẹyin ìjọba ẹ tètè wá bá finá sí street wa ń bí òtòrí àwa pẹ̀lú tẹ àjọpàlà ni kó máa rí pé òkú àtàlàyé kọdúnra wọn tó wà. mi gba gbe oro yen be so mo tin gbadun bo ni fm lati gba te ti wa ni ko lati ntele yin bo le se titi di oni olone ta fi bo ni fm mule
0: adupe lowo olorun ma be se wa ngbadun le se bo ni fm won lawo eto kan te pa tin se tipe tipe te pe ko si mo nsin e de ma ri ogbon kon be iru awon eto wo le fe ki awon alase ati olugari le se ki won da pada sori afefe kele ma gbadun
1: eti mo fe ki ile ise da pada sori afefe meji ni tori ko sasadanu ninu gbogbo eto ti bon fm se palata gbogbo e ko sasadanu amo mo fe kan ba da eto kan pada ti ko laroye ma so to ma nse again se wa ri jingles te ma ronu yen mo fe ke ba da pada ko da o lo ba se ko se ni awara wa e ma ja se ra wa ba won yin mo awara wa e ma ja se ra so e ri pe gbogbo te ro ninu jingles yen lo ba nti sele nsin mi mo fe ki ile ejo e ba da eto yen pada
0: awon alase na tin gbo be se wa je mo bibi ilu samara nipinle kwara lati igbona lo onje wo le ni fi ati maje
1: iyan lo nja kwara iyan ati obe egusi to da ati sapa to da ehn leyin na to ta ba ri yan to se awa le jide maka to aje amala pelu obe wedu to da onje awa kwara nu
0: bi awe ti wa se wa po le se bonde fe be to le ni fi ati ma gbadun jo ile se wa
1: gbogbo eto ina la nife ati ma gbadun emi ore to ta nife ati ma gbadun se royin la fe so ni abi eti tun je olale kan se gbogbo eto yin patawata ko si te emi o ke pa radio mi ti mo ba ti tan lataro ajo n close ni ebi gbogbo awon osise yin ajo n close ni gbogbo eto yin lo da patawata olorun mo si agbega fun yin
0: bi awon lori se wa po lori ede nigeria olorun mo le nife ati ma gbadun
1: jai gbadde ala olorin o awa le awa kwara jai gbadde ala o te ba le ba ri te ba ri yen mo tun feran sikiru ayinde kolon ko ba nfori jin
0: barista nbe ni a lo mu orin sikiru ayinde barista wa si eti gboyin e je ka fese lajuno an padabo

0: Mokin yin kaabo sori eto alejo bon nise bond FM 92.9 tatin gba baba wa lalejo alagba Yakub Olatunji Tejumola tatin gba won lalejo nise bond FM ti won tin fun wa ni awon oro lorisirisi bi a se le ma se eto wa nise bond FM papa julo awon kan to je iriri won ti won tin so fun wa lati ekan wa eku kale baba wa bele de Nigeria se wa wa bayi amoran le fe fun ijoba so wa lode yi amoran le fe fun awon odo orilede yi ki orilede wa le ma te siwaju
1: amoran ti mo fe fun ijoba na ni pe kan jo gbogbo eni to ba wa npo ko mo pe o ni asiko so kan se dada fun awa raalu kan so dodo fun awa raalu kan de sapa won kan ri pe Nigeria won se oda amoran ti mo wa ma fun awon odo wa ni pe kan jo kan ba ni suru won ni jejeje kese papapa witi so kan mo kan jo wa ola ati pe kan jo kan sora agba ni danu ogun odo ni won fi kone ki gbogbo won kan sora kan mo je keni kan mo ti won ni tikuti ki gbogbo won kan jo olun a je ki gbogbo won na dagba o gege bi imoran ti mo ma fun awon odo
0: amen ba se wa lo lori eto alejo bon losun ni mo fe ke fi enu agba yin ke fi gbadura fun awon alase ati apase ile ise radio yi kari awon oga loke patapata atawa ta nsise nbe ke fe enu agba ke fi gbadura fun wa
1: to e ti sadua fun ra yin bon fm ti sadua gbogbo en te sise nbe e ti sadua fun ra yin enu sura kan ma fi sadua fun ile ise yi bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa du'a wa lil sasaja ma wa'ada aka rabbuka wa man qala wala li akhiratu ayru laka min al-ula wala sawa yu'tika rabbuka fatarida alam yajrika yatima fa'awa wa wajadaka dola fa'ada wa wajadaka aila fa'gina fa'ama yatima falatakar wa ma sa'ila falatanar wa ma binimati rabbika fa'dis olon fi adua edun ana muhammadu ni sallallahu alaihi wasallam olon ni wa nabi ba ne ba se dun to ni o ma duju be lo bo ni ba se dun olon ma duju be lo gbogbo atan ba sin daji na n o ri pe bola be na lo olon soro anabi o n dun safa nabi ni ati ere alaja kaniyat asiru omo belo so ati gbogbo awon osise ni bo na fe patapata oke ni gbogbo yin ma ma lo olon ni re yin le o ile ise iwaju lo wa ko ni de ni eyin gbogbo en te wa n sise nbe na e ni de ni eyin gbogbo yin na te ba wa siwo owo yin le fi gbeto yin e si ni fi wa esan e ni gbe omo sin atẹyin atawa gbogbo wa na ajosepo nge yonu olohun la haula wala quwata illa billahil aliyul azim
0: adupe lowo olorun oba lori alejo wa alagba Yakub Tejumola Olatunji awon ni angba alejo ile ise bond fm 92.9 lori eto alejo bond won ti fi enu agba won ti fi gbadura fun wa a ma lo lose to ba di ni ose tun bo tutu latun ma mu wa fun ile ise bond fm lori eto alejo bond lo mo

akwa ihe ije agbara iru eh agbara iru bụ na m okenye behe ge admission ya bụ na ike anweta behe m akwụkwọ maọbụ na ozubeghi oke ka m ịbanye ụlọ akwụkwọ dị elu ọkwanye aka iji agbara iru nyawa ka iji eko wee na-eko ka bred eh ịchọghị ikele chineke ọkwa nke na-ewute gị bụ na otego itinyebere akwụkwọ ka I wee jee obodo oyibo mana ya bụ ihe agazi ọkwanye nwawa ihe na-ese onye a bụ ụgwọ chukwu uche bụ ihe onye na-echegodugo maazị na maazị na m enwere ndị nọ ya bụ obodo oyibo iburu ha lọta alọta ya bụ ha ji ụkwụ ha dịrị ndụ ha si ebe a wee debe onye bụ obodo oyibo eh mana m ha bụzi ndị ama ha ka onwe ha dịzi ya bụ ha amahazidịrị ihe m kam esi ebugharịzi ha ọ bụ ebe m ebusizi ya bụ ha abaghazi uru ka m hapụ ka ya bụ ka m hapụ ịtụgharịa n'ụdị ga-agbagwojugo anya e nwere ndị ha dị nduo si ebe a wee jebe obodo oyibo ka ha ga nara ọgwụgwọ ikekwa maka ọrịa narịa ha ji ego ha mana m ebuzi ha ebu wee lọta ya bụ ọgbụgbọ ahụ ebuzi ha abụzi na enweghịzi ihe ha bụzi aja abụ ntụ mana ị naghị etikpọ isi na ike achebe ha ị naghị enwe ndidi nwenu ndidi nwanne m nwe ndidi na enwere ihe na-adịgide otu aka ọ dị njọ ọ ga-adịrịrị mma ihe ọbụla ị bụ ihe ọbụla ị chọrọ ịbụ ihe ọbụla ị ga-abụ ọkwa naanị na amara ọkwa ma ọ bụrụ na Chukwu soro kwuo nke ahụ ọnụ oge mmiri ndụ na point 92.9 FM ka anyị nọ anyị na-achịkọsị I am abụ m ihe mbụ mara ihe ọ na-ekwu mara echiche ọ na-eche n'isi mụ na gị na-abụ ya ga-esi ere gị

0: kabu kano gendi bona Bond FM 92.9 noge uzi ekele kaino na ya ngwapo akara 0912-340-0672 kikele ndidigi nubi. Hello.
1: Hello.
0: Ya gazia wana yuke
1: ya gazia
0: ndewo oge eleas eji mo lugi wa mara ga ya gazia ndi wego kwana mane kele ndị niile kpọrọ ọnụ na ndị nke ka na-achọ ịkpọ ọwụrụ n'ọbatabeghị iwe ewele unu anyị ka ga-alọghachite n'oge ozi ekele n'izu ụka na-abịa abịa gbaa mbọ ka isonyekwara anyị. Ana m ekele nwanne nwaanyị bụ Chika Jeche na ebe onye pịara m aka n'igwe na-asị gị imeela abụ m kasi obi Chinwụba ndewo.

Umaka ndewo no, ndewo. Umaka ndewo no, ndewo. Umaka nyi jo biangri we na nabatu no. No go umaka nketata. Na bond 92.9 FM. We na sino gadere mwata kiri obolane sonyera anyi. No go umaka na bond 92.9 FM na ma. Mama onwe magi onwe gi bo onye nne onye nna onye nlekota onye anti onye onko anyi na ekpupuru go okpu na asi na oga diru unu dum na mma anyi abiakwala ozo n'ogo umuaka nke tati mia ka anyi na asi na ka anyi si emia nke a wee bụrụ nke mbụ na mbụ n'ọnwa October afọ 2026 nwe na asi gi na imere nke ọma maka isonyere m dịka anyi na esi emia ọ bụrụ na nje lọghachite akọrọ nge akụkọ ifo bụ nke ị ga-esikwa na ya wee mụta ihe ma bụrụkwazịa nke m ga-ajụ gị ajụjụ nkọchara gị nya bụ akụkọ m ga-enye gị akara ọ ga-abụ ịkpọ iwe sonye abụ m Roslyn Chika dịcha na ya onye ndu gị na nke tata n'oge ụmụaka na bond 90

Odi ma chia ma kebu wennem ezinne bu nwannem bonyezi afa nke gi o ibuku nwannem ndi amu na ha na di nam emebe ogo maka ngwa ka anyi gbapi oso zugbo ni wetere gi akuko ifo chapi wo chapi wo enwere akuko m ga akoru unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma ma ọ dị mma ma ọ dị njọ he ma ga ekpe kwenyere anyị ntụ agaghị m nata ekpere gị ntụ kama aga m akọrọ gị akụkọ ifo ọ dị mma na nke tata wee bụrụ etu mbe si wee gaa mee gịnị wee zuo ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee ga soro ha wee zuo ori ụtụ otu mbe si wee mee gịnị wee zuo ori ụtụ ọ dị otu oge ụmụ anụmanụ dum gbakọrọ ọnụ wee mee gịnị wee ga ghọọ ụtụ ka ha ghọsịrị ụtụ a ha wee kwuo na kpebie na ha ga n'otu ụbọchị ka ha ga-eke ya bụ ụtụ wee racha ifugia mbe wee sị anyị na ọ dị mma na anya ekweta mbezokwa wee kweta o na mbọchị aga m ekenya bụ ụtụ ọnya ka m edosaziri ụtụ mbe wee gaa n'ebe edosara ya bụ ụtụ wee gaa bukọrọ ụtụ a wee bukọrọ ụtụ a ka ọrịa nke ọrịa

cha kwan koracha ihe nka we wute cha umu anu manu ndi ozo maka onye ha malitezi we chopu uto ana acho uto na acho uto nwezo onye kwetere na m na onye abu ihe were uto a na onye bupuru uto ebe dosere uto ha wezi mbakwa na nka akaria na ihe mere bu na ha ga aga inwe inyi na m kam aga egwu olulu ọ bụrụ na m isi na enwe n'ọbụrọ gị rachara otu a na ị ga-agụ egwu ịmafee olulu a mana ọbụrụ na m olulu ha gwuru ọbụrụ na ọma ojigidezie gị amarazie na ọ gị wabụ ihe rachara otu a ka ha hibere ya mbe ịma na ọ na-aghọ ka wee chee na ọ ga-aghọpụ dịka ọ na-esi eme na mbụ mana ụbọchị akara aka wee rue ụmụ anụmanụ niile nọ onye gata ọgụ egwu egwu ha na-agụ ọbọ

di mangwa na akara ga-abụ ịkpọ iwe sonye wee gwa m ihe mụtara nakwasị ihe mmụta dị n'akụkọ nke tata. Kpọọ akara 08065362035. Ideta anya 08065362035. Ọ bụrụ na ịkpọ akara ahụ, ịgwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ. Anyị achọkwa ndị gam ndị na-awụ anyị flashi ma ọlị. Anyị achọ dị ya cha. Ọ bụrụkwa na ọkị bụ maazị netwọk kpachara anya gị ka ụmụaka wee kpọọ wee gwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ nke tata. Hello. Asị nge na anyị achọghịkwa ịwụwa anyị flash. Ọ bụrụkwanụ na ị na-agba mbọ gbasibe mbọ ike na m amaghị ka nke a bụkwa m ọbụzikwa nke a bụzikwa flash ka ọ bụ maazị netwọk, maka na afụgo m akara ole na ole dị iche iche ugbu a na-akpọ kabaru na-akpọ osighi anyị n'aka chatale. Akara ị ga-akpọ bụ 08065362035. Hello, ezigbo m. Adị m mma ọmarịcha m. Ke ka gị onwe gị mere? Obi m ma aṅụrị ịnụ ọnụ gị. Mana ị gwabeghị na m afa gị ọmarịcha m. Ụba si na chi n'eziokwu eziokwu, ụba si na chi. Kedu ebe ị si akpọ? Kedu mpaghara Lagos ebe ị si ụba si na chi? Aha gị nke ọtọgbuo m, ụba si na chi nwa m. Mgbagba m ihe mmụta. Ọ dịrọ mma ị na-ashị ashị. Ụba si na chi ọkwa ịdị ashị ashị. Ọ bụrụ ọ dịrọ mma ọkwa ya. Akụpụrụ nga aka kpọm. Ụba si na chi bụ ezigbo nwa. Chineke gọziere m gị. Ọ kụchapụla. Mana anyị ka n'ọkwa ya. N'oge ụmụaka na bọndụ 92.9 FM 08065362035. Onye bụ akara ọ ga-abụ ịkpọ iwe sonye wee gwa anyị ihe mmụta dị n'akụkọ ifo nke tata. Ma ọ bụrụ na ị sonyere anyị 08065362035, yọkwa idetalịa ka anyị nwere onye nka. Hello, ezigbo m, ọmarịcha m. Kedu aha gị na ebe ị si akpọ? Ọkwa Chizaram ekpere. Chizaram, kedu ebe ị si akpọ? Ishari. Ke ka Ishari dịkwanụ? Mgbagwa m ihe mmụta n'akụkọ nke tata. Ọ dị mma mmadụ ị na-emegide mmadụ ibi ya. Kedu onye megidere ibi ya n'akụkọ a? Mbe. Chizaram, kpam. Imela. Ezigbo m, nya gaziere gị ọmarịcha m. Unu atọgbuo m. 08065362035 08065 30. Asị m ka mgba mgbadogodu n'ya ka mmalụ ka idetalịa. Asị m 08065 30 35. Ọ bụrụ na ịkpọ anyị, ịgwa anyị ebe ị si akpọ 08065362035. Ọkwa etwọk ka o si n'aka, nwee dịka o si wee si m n'aka. Abụ ọkwa mgbe emesịa, si na ọ bụrụ na ịma ịrapụ ha ka ha kpọọ ka mụ na ha sụrịarị nwa igbo anyị. Hello, ndewo ọmarịcha m, ndewo ezigbo mmadụ. Kedu ebe ị si akpọ? Aha gị? Kedu aha gị kwanụ? Ọkwa
akpochi mu bu so mma o nani chi nke mu bu kwa so mma kede bi si akpochi so chi mbu so mma eo chi bu so mma afa nka oburu na no ihe ino mu nse gotere ngi ihe afa gi nka so buem kedu aha ngwa gwa mi si okwu akuko anyi nke tata gwa mi si okwu mmadu iwe aghugho bu ihe imutara eo imutara ihe di mma okwu idi aghugho aghugho kwia ehe kedu onye woro aghugho na akuko anyi ta o gini mekwanu ria maka na o woro aghugho so mma ika na kwia e aha ngbagba nu mu ihe mere mbe sa mma nwere na emeziri gi ntapu ule o onye na emere so mma ntapu ule anyị ajọ ọkwụ ya o ịkara ịhapụ so mma m ka mụ na ya na-abọ na-asụkwa ya bụ ihe anyị na-asụrụ onwe anyị mana ihe na-enye m obi aṅụrị ebugodo ka ụmụaka si asụ igbo ya bụ ewu ọkwa ịfụ ndị nne na nna anụnwa na-agbazi mbọ wee na-akụziri ụmụaka anyị igbo naanị Olisa bi n'igwe ga-agọziri m unu naanị akpọmoku ole na ole ka ọ fọdụziri anyị amaghị akpọ bụọkwa m pụọ ebe a ị na-akpọ m na-asị m na ịchọrọ nnọọ ka ị sụọ igbo ka ị chọrọ ka nwa gị sụọ igbo ka anụọ nu ya ifu gị ya ọkwa ohere dị etu a ka ị kwesịrị iji wee kpọ ka m inye ha ohere ọkụrụ a na-elekere abụọ akpọmkwa ma esi ha ngwa sibute na igwe redio ka anyị ga-ekene oge ụmụaka na bond 92.9 fm ngwa bụrụ na m nwere otu akpọmoku anyị akachie 0806536 2035 oge ụmụaka na bond 92.9 ngwa bụrụ na enweghị onye ọ ga-adabara na nke tata ị mara na m aga m eburu okpe ekele bugara unu dum ndị kpọrọ nụ ndị na-akwado ịkpọ ndị nne na ndị nna ndị anti na ndị ọnkụ ndị nyere ụmụaka ohere na ndị ka na m achọ ịga gote kaadị ha ga-eji wee kpọ asị m na ezigbo m chineke m ga-agọziri m unu dum maka na ọ dị unu n'obi maka etu ahụ ọ dị gị n'obi chineke ga-etinyekwazi ya n'aka gị ka izu ụka na-abịa abịa ka ime ka nwatakịrị ahụ nọ gị n'akụkụ soro ifu gị mana ọtụtụ ihe mmụta bụ ihe dị na ya bụ akụkọ ụba si na chi ekwugo nke ya chi zara m kwuo chi mbụ sọ mma kwukwaziri nke ya o ihe mmụta dịgasị na ya ịghọ aghụghọ adịghị mma izu ori adịghị mma ịtụ asị adịghị mma biko kene na ụmụaka sepụ aka maka na mbe dịka chimbụsọ mma o kwuru na ọ dagbunye n'ime mmiri ọ danyere n'ime onulu ha gwuru maka ha gwuru onulu wee sị na ọ bụrụ na ịgụcha ya bụ egwu ewufee ya bụ onulu ọ bụzi na ewufee ya ọ bụrụ na ịdagbunye n'ime onulu anyị marazia na aka gị dị ọcha mana ha gụgidere nnọọ ruo na nke mbe wee na-eme na ọ mara ihe ka anyị hapụzi ime ịma na enwere ndị ọ ga-abụ ụmụaka ha nọrọ na n'ụlọ akwụkwọ etu a maọbụ ha nọrọ na klaasị efugị ha na-aghọgharị ha zuru ihe nwere ike ha ezuru mkpịsị odee nwata ibe ha ezuru snaks esokwana ha wee na-ezu ọ bụrụ na o zuru ya nke bụ nwa afọ igbo si mba na ime ezu ọsị gị ka ya nyebinye gị si mba na nye nyebi na gị nyata anya si ya mana ọta anya si ya na ị ga-agwakwu ya onye nkuzi ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara na nke tata n'oge ndị igbo na bond 92.9 n'oge ụmụaka ọkwanyekwa n'oge ndị igbo abịago na njedebe n'ọfọdụ nwa nke nke oge anyị amazi oge ndị igbo akpụ na nke tata ekele m gị na ụdị pụrụ iche ọkwa ịhụrụ ọnwa ọhụrụ anụnwa ọ ga-abụrụ ụmụaka anyị sọ mma ọ bụkwa sọ mma mụ nke kpọrọ nụ maka na nsị gị na nya ihe dum ga-abụrụ gị sọ mma ka ọ bụ na ịmetụrụ aka sọ mma ị gaa n'ụlọ akwụkwọ sọ mma
aburu ya na kuziri gi ihe samma maka na oburu gi ga ehere oge iwe na amuti ha na kuziri gi asim ka chineke nna m mere gi ihe dika isa aria mana ya buru dika ochichu bia siri wede abum Roslyn Chika ajecha na e sigi ni mere nke oma maka isonyere m ya gazie kodi

su tauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu Aisha Adam Aisha Cool. Idan ma saurara za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji wata rana kwatsam sai ga Imrana ya zo gidan bayan yar takaddama tsakanin shi da baba. Muka ji sai ga Nasir ya zo gidan yake tambayar Nasir ko ya san gidan nana duk da gargadin da baba ya yi mishi na karya raka shi, amma tuna da cewar zai ba shi 2000 ya saye ta sashi su kama hanya. A gidan nana babu wata gaisuwar kirkanin Imrana da Buzu. Kwatsam ya fada ɗakin yana fadan kawo ta shago. Muka ji tunawa da kishin Buzu ya sa ta dan dakata da murnar da take yi. Imrana ya ci jabi su tafi. Nana ta ce, Imrana, na gode da yara da kuma soyayyar da kake nuna mini, amma ka yi haƙuri, ina son aure na. Wani irin takaici ya kama Imrana ya ce, nana, me za ki zauna ki yi a shago, ɗakin nan mai rabansa da shago, na san zaman gidan ne ba.

ana ganin ba shi da kunya wasu abubuwa akan gaskiya yake. Zaka ji maganganun wani iri kamar ina yin su ba muhallin su ba, amma na sha wahala ne. Yayi juriya akan abubuwa da dama saboda ni. Mutum ne mai taurin kai da kasama, tunda ya zubar da hawaye yau na san abin da yake zuciyarsa ba karami bane. Tabbas yana da burina, yana cewa insha Allah sai mun zama abin alfari ga ahalinmu. Ban san iya abin da yayi yunkurin da shirin sa akan rayuwar mu ba, amma abubuwa suka canza. Kai hakuri da abubuwan da muka yi maka. Kai ma kana da muhimmanci a rayuwata. Kai kana uzuri dan Allah. Ya numfasa ya ce ba mai daina kuka. Ni ban sani ba ma ko ina da iyaye ko ba ni da su. Kana da su ma insha Allah, kuma za haɗu cikin aminci da yardar Allah. Allah ya sa. Tace me yasa Imrana baka ji haushin zuwan sa ba? Shi baka hana shi shigowa ba. A jikina naji mutum muhimmanci a gurinki, kuma ban ji zuciyata na tafasa shigo. Ta gyada kai kawai bata sake magana ba. To, Sagir ne zauna tare da Shukura. Haidar yana ta a gefe ya kwantar da murya. Yace wai dan haushe zaki koma gida ne? Na gaji da zamani kadai wallahi. Ta kwabe fuska tace ba na jin dadin komai, dan Allah tambayar ka nake sanyi. Gyara zaman yace ina jinki. Lokacin da aka yi mini tiyata amdan da rai ka ganshi, dan Allah ki daina wannan magana. Sanar da jininki ya hau, manejin din sa fa ake yi. Fara hawaye tace amma ka san ban ganshi ba sai hoton sa ka gani. Yace to ai kin san bana nan aka yi tiyatar, sai da fa nazo. Lokacin an saka jaririn a kwalba, kuma dai koma menene yaras, dan Allah ki lallaba dadi koma. Haka ce da zaman nan ta jinjina kai tace insha Allah zan yi masa magana, zan dawo, kai hakuri. Ta lallaba shi da kyar suka yi sallama. Yana tafiya ta tafi Alhaji Zailani ta tarar da shi da momi suna hira. Jiya Amina ta kalle ta tace ah, har Sagir din ya tafi. Ta jinjina kai ta nemi guri ta zauna. Alhaji Zailani ya ce yar auta, ya karfin jikin naki, duk da naga alhamdulillah jiki yayi kyau, sai dai kin rame da yawa. Ki da iyalan banta ya tsaya saboda yadda take jin wani irin haifin nata yana kamata, duk da tana iya tabbatar wa kanta mafarki ba gaskiya bane. Zuciyarta ta kasa dauka. Jiki alhamdulillah tayi maganar, tana mayar da hankalinta kan Hajiya Amina. Momi, wai dan Allah, lokacin da aka yi mini tiyata da fito da ni, an baki bebin a hannunki kin gani? Hajiya Amina ta ce sau nawa zan miki bayani Shukura, kai aka fito da ke? Dr. Sharif ya ce na dan jira, jaririn ne ake fama, ko babu wadatacciyar iska ko me? Oho, maganganun nasu na likitoci. Ko daki gurinki, ya shiga ya ce mini an kai bebin da safe. Naje na ganshi. Alhaji Zailani yayi murya ya ce Shukura, duk wani abu da zaki yi ya faru ya faru, ba zaki yi jayayya da ikon Allah ba. Kamata yayi gode wa Allah da ya baki lafiya. In dai da raiya Allah zai baki wani bebin. Yanzu lafiyar da muke bukata, wannan damuwar ba ta dace da ke ba. Kin rasa bebin ki, ni ma ba zan so rasa tawo bebin ba. Please ki haƙuri, tawakkali. Na san kin sha wahala akan cikin nan, amma yi haƙuri. Shiru Shukura ta yi zuciyar ta falwaswasi, ta ƙara kaimi gurin yakar mummunan tunanin da yake ta yawo a zuciya ta hanyar kawar da batun mafarkin da ta san ba iya bane. Duk da mahaifiyarsu ta rasu, amma ba su shi da zafin maraici ba. Alhaji Zailani yayi aiki tu akan rayuwarsu. Hajiya Amina kuma bata taba yin mugunta ba, ta rike su da gaskiya tamkar ƴaƴanta. Saka take ganin tamkar zuciyarta bata yi mata adalci, amma fafur take jin kiyayyar mahaifin nata a cikin zuciyarta. Ta kuma kasa yarda da cewa dan ta mutuwa yayi hakika, ba wani abu ne ya faru ba. Bangaren suna na kwana biyu ta samu saukin jikinta. Kin ya dan yi kwari, babu zazzabin, sai dai abinci ne baya ciwa da dadin rai. Ta saka Sayyid a gaba akan litayi wa gashi.

kusan aiki biyu da umu mai nono shuɗi da nono soyayya da waɗannan labule za a yi musu tare siffofin kilobobin aikin gari tsawon kowane labule zai zama kamu 28 faɗinsa kuwa kamu 4 labulen su zama daidai ga daida labulen 5 za a harhaɗa a ɗinka ku kuma yi wa labulen nan biyu hantuna da shi a karbinsu na bisa za ku yi wa kowane labule hantuna 50 hantunan labulen biyu su yi daura da juna za ku yi maɗau guda 50 da zinariya don a haɗa hantuna kabilan nan domin alfarwa ta zama ɗaya ku yi ɗan 11 da gashin awaki da za ku rufe alfarwar da shi tsawon kowane kuma kamu 30 faɗinsa kamu 4 za su zama daidai wa daida za ku har haɗa biyar ku ɗauka haka kuma za ku yi da sauran shidan ku ninka na shidan riɓi biyu ku yi labulen alfarwa da shi za ku kuma sa hantuna 50 a karbin labulen daga bisa haka nan kuma za a sa hantuna 50 a karbin sa'annan ku yi maɗauri 50 da tagulla ku ɗaura hantunan da su don ɗa alfarwar da zama ɗaya ragowar rabin labulen da yake a bisa alfarwar sai a bar shi yana leto ɗin alfarwar kamu ɗayan da ya ragu a kowane gefe na tsawon sai a bar shi yana leto a kowane gefe domin ya rufe alfarwar za ku yi abin rufe alfarwar da fatun raguna da aka rina ja za ku yi wani abin rufewa da fatun da aka ji za ku yi alfarwar da katakon itacen ƙirya za ku kakkafa su a tsaye tsawon kowane katako zai zama kamu 10 faɗinsa kamu 1.5 za a fike kan kowane katako haka za ku yi da dukkan katakan za ku shirya katakan kamar haka katakai 20 wajen gefen kudu ku kuma yi kwasfa 40 da azurfa da za a sa wa katakan 20 za a sa kayanan katakan da aka fike a cikin kwasfa za ku kuma rufe katakai 20 wajen gefen arewa alfarwar haka kuma za ku yi kwasfa da azurfa domin su kwasfa biyu domin ku katako a wajen yamma ga alfarwa kuma ku kafa katakai 6 ku kuma sa katakai 2 a kowace kusurwa ta yamma a alfarwa katakan nan kuwa sai a haɗa su daga ƙasa zuwa a ɗaure haka za a yi da katakan kusurwar nan biyu za su zama na kusurwa za a samu katakai 8 da kus na azurfa guda 16 kowane katako yana da kusurwa 2 sai ku yi sanduna da itacen ƙirya sanduna 5 domin katakai na gefe ɗaya 5 kuma domin katakai na wancan gefe har yanzu kuma 5 domin katakai na gefen yamma sandan da yake tsakiyar katakan zai bi daga wannan gefe zuwa wancan gefe za ku dale katakan kanariya ku kuma yi musu ƙawane zinariya inda za a sa sanduna za ku yi sanduna kuma da zinariya ta haka za ku yi alfarwar bisa ga fasalin da aka nuna maka a bisa dutsen za ku yi labule da lalausar zaren lilin lalausar shuɗi da shuriya da mulufi a yi shi da gwaninta a zana siffofin kerubobi a kansa ku rataye shi a bisa lulukoki huɗu na itacen ƙirya da aka dalaye da zinariya da maratayensu na zinariya waɗanda aka sa cikin kwasfa 4 na azurfa kusa labulen a ƙarƙashin maɗauran sa'annan ku shigar da

Ryan Lavelin. Lavelin zai raba tsakanin wani mai tsarki da wuri mafi yake kusa mulki a bisa akwatin alkawari a wuri mafi tsarki. Sai kusa teburin a gaban Lavelin wajen arewa, ku kuma sa alkoki a kudancin alfarwar daura da teburin. Sannan kuma za ku yi wa kofar alfarwa da lallasar zaren lemon mai launin shuɗi da shirayya da mulki aikin mai da. Ku yi dukoki biyar da itacen ƙirya sira makarin, ku dalaye su da zinariya, ku yi marataye su da zinariya. Ku yi wa waɗannan kwasfa biyar da tagulla. Fito sura 27. Za ku yi bagadan da itacen ƙirya mai tsawo kamu biyar da falo biyar, tsawonsa kamu uku. Bagadan an murabba'i, a yi masa zankaye a kusurwoyinsa. Za ku haɗa zankayen da jikin bagadan, haɗa bagadan duka da tagulla. Za ku ƙera domin tokar bagade da manyan kanka da daruna da cokula masu yatsotsi da kuma farantai domin wuta. Za ku ƙera dukkan kayayyakin bagadan da tagulla. Za ku kuma yi wa bagadan raga da tagulla. Ku sa wa ragar kawane a kusurwoyinta. Za ku sa ragar a cikin bagadan a tsaki. Ku yi wa bagadan sanduna da itacen ƙirya don ku dalaye su da tagulla. Za a zura a kawalen da suke gefen bagade ɗaukarsa. Za ku yi bagadan da katakai, sa'annan ku rage cikinsa. Ku yi shi bisa ga fasalin da na nuna maka bisa dutsen. Iyo alfarwar farfajiya a kudancin farko, sai ku rataye labule mai tsawo kamu ɗari da aka saka da lallausan zaren lemu. Za ku yi masa dokoki guda 20 da kwasfansu guda 20 da tagulla. Amma ku yi wa dokokin kwarataye da maɗaure da azurfa. A wadarewa kuma, sai ku rataya labule mai tsawon kai. Ku yi masa dokoki da kwasfansu guda 20 da tagulla. Amma ku yi wa dokokin kwarataye da maɗaure da azurfa. Faɗo labulen wajen yamma na farfajiyar zai zama kamo 50. A yi wa labulen dokoki 10. A kuma yi wa dokokin kwasfa 10. Faɗin labulen wajen gaba na farfajiyar zai zama kamo 50. Labulen kofa na gefe ɗaya zai zama kamo 10-15 da dokoki 3 tare da kwasfansu 3. Haka kuma labulen kofa na wancan gefe zai zama kamo 10-15 da dokoki 3 tare da kwasfansu 3. Za a saka labule mai kamo 20 da lallausan zaren lemu mai launin da shirayya da mulki domin kofar farfajiyar. Za a sa wa kofar dokoki 4 tare da kwasfansu 4. Za a yi wa dukkan dokokin da sayo da farfajiyar maɗaure da maratayi da kwasfa domin kofar farfajiyar. Za a sa kofar dokoki 4 tare da kwasfansu 4. Za a yi wa dukkan dokokin da suke kewaye da farajiyar maɗaure da maratayi na azurfa kwasfa ta tagulla. Tsawon farfajiyar zai zama kamu 100, faɗinta kamu 50, tsawonta 5. Za a saka labulanta da lallan zaren lemu, a kuma yi kwasfarta da tagulla. Da tagulla kuma za a yi turakun kwafarwar da turakun farfajiyar da dukkan kayan da za a yi amfani da su a cikin alfawar. Sai a umarci Isra'ilawa su kawo tsaftaccen man zaitun tatacce domin fitilar. Za a kunna fitilar da yi ta ci koyaushe. Za a fita a cikin alfawar a gaban labule nauyin shaida. Haruna da 'ya'yansa za su lura da ita daga safiya har maraice. Wannan zai zama ƙa'ida har abada ga Isra'ilawa.

0: muna cikin addu'a ubangiji mun gode da ne ka kama karshen wannan shiri namu na yau muna roƙon ka yi abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa a cikin zukatan mu cikin sunan Yesu shine mai ceton mu amin Allah muka kawo karshen shiri namu na yau idan kana da tambaya ko karin bayani ko neman abaka takardar da muka kanta wato bangar sai Kristo da aikatawa sai ka rubuto mana zuwa ga adireshi kamar haka Ekwa Kano DCC akwati gidan waya a hudu ko kuma ku bugo mana waya zuwa wannan number 0800 289 684 ko kuma 0900 686 415 zan maimaita 0800 289 684 ko kuma 0900 689 415 ta lafiya nagode naku Reverend Pika Jane
1: to madalla shirin ban gaskiya kenan na addinin Kristi aka rara daga nan sashin Hausa na gidan Radio Born FM dake na gidan Radio Born FM dake kan mita 92.9 sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani shirin ko kuma ci gaban shirin halfe 3 da rabi daidai za mu leka dakin mu na labarai amma yanzu muna da dan mintuna ba za mu dan shakata zuwa halfe 3 da rabi

0: idan muka muka gane kana dauke da lalurar sanyi ne mai bi sai mu dauki magani sai mu baka office ina yana nan abbatuwa nan a trailer park gab da fada sarkin Fulani ga me neman karin bayani sai ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 08030 0307 0803 0307 0803 0307.
1: To madalla yanzu zamu leka ɗakin mu na labarai zamu kawo muku labaran duniya. Ai sauraro lafiya.

0: bẹni o nigba gbogbo la ma fi ibukun fun oluwa ki oko wa ko le ma korin ati ope si olorun e ka bo sori eto pataki ta npe ni iwosan irora okun eyi ti egbe bibeli ti nigeria ati ajosepo egbe bibeli ti america won sagbateru eto yi ile se ta ti bo sarere ta wa yi ni bond fm 92.9 to one onigbongbo kingdom gre ikeja leku ladipo bus stop oruko mi ni michael oluwafemi adesina jp mr bible pelu mi sise lojo otoni awon ni iranse olorun alaye meji ti a jo fi oro jomi toru oro mimu lori akori titun ti yo jade ni ose meta yi akoko oru re ta fi ere eto ni bere ti akole re nje mimura sile de wahala preparing for future or the danger ahead or preparing for trouble ko to di pe a lo gbe ere oni se ere eto ni yi e je kin koko gbe awon ti ajo wa nile agbara mama wa o se die ti won ti wa bi onile ni won a le pe won ni alejo awon onile e won de tun je yi won wa ni ipo oga nipa ilana ti ewusan iroro okan wo le bi so wa le ni o mama wa mi ni daruko won awon ma fun ara won so ruko won fa won nigeria won fe gbo yin ma o
1: e ku le o eyin olugbo wa e ku jo meta emi ni iya fun bose oluwa damilare
0: mo ti ke iba so pe iya fun mo arabirin ninu oluwa oya baba wa pastor isaiah won fe gbo yin
2: mo nigeria patapata baba ko ko jesu igba ti akoko ya ti wa lara oluko mi ni isaiah
0: ko to di pe a lo si ere ito niyan eti eti ka koko ju koko je ka won yan mo nti ani fun wa lojo toni kini idi ti bibeli fi so nipa imura sile fun ojo iwaju tabi ewu to le de
1: opolopo idi ni sugbo pato idi ti bibeli se so be ni ki o ma ba bayan labo eyan ma ba wo inu wahala abi inu jamba to wa niwaju lai ro tele lojiji to bi je pe gbogbo nkan daru mo yan loju eyin te ni mo nkan to le se pa wa pa dara ta ba wo ese bibeli iwe owe ori 22 ese keta o fi ye wa pe ologun eniyan ori ibi tele o si ara re mo ṣugbọn awon ope tẹsiwaju wọn níyà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí èèyàn bá wọnú wàhálà báyẹn lójijì àjìyànjẹ torí ẹni bíbélì gan ṣe gbà wá níyànjú pé ká pèsè ara wa sílẹ̀ ká pèpíà fún tó bá dé kó má bàa fìyà jẹ wá kó má bá wa lábọ kó má da gbogbo nǹkan rú fún wa ká sì lè sí yọbọnú ẹ láìfarapa àbí láìfarapa púpọ̀
0: sopo mama wa ti won ba wa soro tan ni isin ni mama wa iranse olorun alaye abosede oluwa damilare

0: tí ẹ sẹ kini bi ẹ sẹ keje
1: oni yo nu omi je gbogbo ni kuro ni ojo ki yo si se eku mo tabi ofo tabi bẹẹ ni ki yo si ira mo nitori pe ohun ati oja lo
2: a ri ninu ese bibeli yi bi pe awon kristiani yo lo sorun rere
1: ko si ni si eku mo nibe
0: ni oṣu meji ko si le n tẹle sa

tiwa lẹẹkan si ori eto wa ikoto emi eto wa lati epa church agege number 7 Oka Street Olufunlayo Boston orile agege o si je ka ile ti redo elwa ti a fi die ka le si ilu igbaja Ekwara State Olusola Olariwaju ni oruko mi Oluwa yo gbo aniyan gbogbo wa o si gbo adura wa lorukọ Jesu a se to ki wa ku ajọdun mi ni ara ile Nigeria lorukọ Jesu Kristi yo mu itura ba wa a o ya yo isegun ori be ko se be Jesu Oluwa fun wa ninu iwe Sibanaya ori keta Sibanaya ori keta ese kọkandilogun ati ese ogun Sibanaya 3:19-20 o baba yi pe kiyesi nigba yi emi o se awọn ti akọli oju emi o gba ti rola isa eni ti ale jade yo emi o si sọwọ di ele eye lokiki ni gbogbo ile ti a ti gan won nigba naa ni emi o yi pada wa ani ile akoko naa emi o saye yo nitori o fi orukọ ati ero fun yin laarin gbogbo ere agbaye nigba ti emi o yi igboro yi pada

0: buri abẹ to ti ni jamba moto ri abẹ to ti sise boya ma lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se oko fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni to ba tin ri apere gbe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma re lo bayi ba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete ma ru bayi san tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati ni o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati ni o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye ade o ma ja ni elomi apaka ara lati oke de sale ni okuta itai elomi igan gbogbo kan ni ma se pipipi nu agbo ara to ba tin lawon kan bayi
1: awa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abala Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto underground ewo marwa to lo si Abala Jerol tabi te ba gboko bo Abala Jerol ni ke bere e bole ni Dele ara bus stop apa to le yasi number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abala Jerol ni Ikotun Leko mbi
2: baba agba to ni be bi leji ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokon toju irewesi okan yin na ke gbira fine bye pe ikotun ya lodo baba agba te ni be bi leju ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abala Jerol ni Ikotun e ba ti de Ikotun
0: ero ba ni so hotel fi pe mi 08060 2168 59 08060 2168 59
1: Amoka Street Dele ara bus stop off Abala Jerol Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni
0: 08060 2168 59 08060 2168 59 bo se se yan were were to fun di oni yen ki se pe ba se bi awon lani yen iwo to won eku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati maran nipa tewe tegbo
1: ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abala Jerol Ikotun
0: lodo baba agba te ni beju loju wa fun itoju to peye orin won ku wogu orin on te koruba ati ni di ora fun wo iwo de gbogbo badi gbogbo eyin lo ti bi wala elomi ma nbo lo ko ma bo se nbere ni ma kuru bo se nbere ni ma ma je ki ti o di be to ba ti rapere kekeke tete gbera bayi
1: ma bo so do baba agba awa ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abala Jerol Ikotun ero ibanisoro wa 08060 2168 59 08060 2168 59
0: gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lori ati ndogun ni ati se igbanse ndoran ni te elomi ti ba bolo saanu wa to ba gbo wa gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba de le mechanic ni elomi e le ba soro nitori belo mi o le nawo sagbo are afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni si e ma fi ra yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti e ti ologun sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma n bo so do wa olorun ti n gbadu e a ti mo pe agbo an ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo olorun ni bata n bo lese re e a se n ko pajapaja lọwọ lẹsẹ ati ere gbogbo apa oromi ẹgbẹ kara oromi ati gbera gan bọba nipa ti yawo o le lọ ogun loni ogun la ọmọ ni ọlọrun ni da ogun agbeni sugbenitọ agbeni sugbenitọ ami ri o a n di magidi mọ pẹ ka to rin ọlọrun ni jẹ kẹri ṣugbọn adua lasọrọ ju ka gbe igbesẹ ẹgbọn tọ n oju ọlọrun tọ n bẹ gbogbo ọna ti ṣòro kan si keji ba fi wa laago ara tọ n fura si tete ma bọ.
1: Number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abala Jerol Ikotun
0: lodo baba agba te ni be loju
1: ero ibanisoro wa 08060 2168 59 08060 2168 59
0: etete kole te ba n gbo lale ejide bendaji te ba n gbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori

0: Mercy, 39 Assembly, number 10, Power Line Road, by New Dutch Hotel, Amaroga Village, Mayor Lagos State, 080-293-057-28. Abola Mabo, Ajeji Oruko Jesu.
1: Abola, Jesu Abu Adema.
2: Amen.
1: Ogun Iloruko Oluwa, Ogun Onite.
2: Amen.
1: Obidibi to oko ti ma gbo mi Oni Damu.
2: Amen.
1: Eyin tan ti nile Oni Damu.
2: Amen.
1: O pa wa ta wa ni studio Oni Damu.
2: Amen.
1: Oruko baba tan te mo Oni Damu.
2: Amen.
1: Abu apoko fe gba ko gbe ni yalale ni Oni Damu.
2: Amen.
1: Oruko Jesu ni da.
2: Amen.
1: I want you to suffer in the kalala ibi mo ti npo ni pe ata. Bi ti suffer ni le pe ofa igbamu to ba o. O wa le sala agba aye. O ba le sami ni bi o ti npo mi eni omo to wa ni suro pelu be sa ofa ye da.
2: Amen.
1: Abi se o ta to npo.

ti won fi si ipo si yo da wa ala le se elomi ni agbara le fi ma gbo awon orisirisi aran ami ebi duye jejere igba kan lawon aisan ti o si laye atijo o ti ja pe de se kalefa ba therapeutic meju lati le eradicate gbogbo awon nkan woyi lati le moju to sawon aisan ta n gbo ko re ti ma n deru bani ko to de ara iyen gan papa lati le so di o gbagbe ninu agbara ti ba de le se wa gan eyo ti ri awon orisirisi gbogi bele lorisirisi fun orisirisi aran awa to je pe awon oju olohun atokunrin atobirin eje ka yiri wa ka ma da ebi le obirin nikan ni ago ara ta ba ti saye fun wa o le se pe in ti so omi lo boro ti so alobirin alabe amo di alabe amo ohun lo le omi ile san omi ile maki omi ile ma to ni agbara bo se ko ni agbara o si le je pe ma n gbo wa ti alaboyun ti o arabirin to ba ti ni ajosepo o si le ba se kan lo fa won ma pe mi ni ovarian balance o si ni si oruko won ma pe mi ni PID won ma pe mi ovarian cyst abe elomi to ja si pe awon mi ogun awon mi so ko le le lati bi bayi si be yen elomi a ma to kile to mo emewa emejo elomi oju elomi nsu oju ogbo elomi oju elomi pon ori kan to jina si ori kan to sumo gbogbo awon kan yi o bi bi le nbe awon baba la wa nlo laye atijo aye elomi a ma ja elomi a ma mi gule gule elomi ba bere bayi ati dide isoro te ba bi elomi pe kile o se elomi o ti le sa alaye elomi ti wa logun titi te ba dele re elomi ko boya nta ogun ni elomi te ba dele re won le paye ni se latara awon ogun to ti lo ti kini ya osise ninu agbo ara wa tabi ko mu kini yan kuro e ma so pa awon to ra ogun lodo won paro o ihun to ba he lara mu o se se ko ma ba bi lara mu awon je ka de nbe to ja si pe elomi tu je won ni je ka esan yen o ko ninu agbo ara tori pe be se fo kuro le to je ni sinu ara yin so do wa ja si pe le se kalifa ba therapy wa gbe ni gbogbo esan o ti ba se ta ba ti sa yewu fun yin pelu ogun olorun gbogbo ni o dun gbagbo e di o si ti ba oja wa titi de a ni sadeun ka ma mo se to du mo fi pari a ma ta ja yen lo ni edun tori to ba ka le to ba ka ko ninu agbo ninu agbo e ma fi ran se si wa ni se kalifa wa ni number 68 Babs Ladipo Street ni agbe road e ma gbagbe ni agbe road labule egba te ba ti de rap oil le po rap oil abi te ba ti bi abule egba ni se kalifa le lo ton ba ti mo be e pe lo si le po rap te ba ti de be e pe wa mo gba ara gbogbo won te ba gbe dodo wa gbogbo pata gbogbo ni yo di ohun igbagbe e to gbogun ni wa eso ati ti o gbogun ni wa eso ati ni te ngbe mi ati ni ti mi oni fi ara ni kokan wa se gbogbo e je nde oke lohun abi le po wa so ri ero ba ni 0 080 egbo 080 609 0 9516 egbo le kan si 080 609 0 9516 elepe e de tun le si whatsapp pelu ogun olorun aisan to gbogun ati ti o gbogun lara temi ati ti oni fara wa se gbogbo a ma reti e je ki mu marathon le sabi ta die alaye o na lati gbo ni okurere yi won ni eduro o si nle ti de opin odo yi egbon marun pere na le mu dani e si janpani ni repete won ti nte no mo won si ni fun wa ni le mo le mo koda e tun gbo ni opolo le ita lo gbo ni sin aja bejo oja ta ba de ka tun te wa yi pe oro nbe nu we kobo gan fun ara e oro nu na

lagbara bi o to fi wa sori lagbara olodun lagbara leda lagbara won o linle ori wa oni deru eyin lase ti eduware ori ni wa ni diru lagbara olodun oba gigaga la bojo gigaga la boshu gigagiga na ni ola wa yo ma lo lagbara eledumare lekan si akiya baba egbon aburo ati gbogbo eti to ngba lale to ni pe e kale aku isimi ope la se loke ipe asitu kumra ise ola lagbara olo lagbara edumare ise wa oni dise bond fm to kale si 1a adekule faju lagbole ijoba ikeja gro na le tin gbo wa ta gbe nda bi edun ta ro bi owe ati kale niyan o lati ma ma awon eto aladidun wa si eti igbo ifuti asale toni ope pataki lowo olumide olalere to tin base na bo lati ago merin aboro le titi di asiko yi je bo se ma so pe tesiwaju na ni opa isegun awa no ma tesiwaju lati sin titi di ago medila gebe ti mo pe bond fm ani fun ani gba na ni omo eyan ni nwa gbon oba na ni hun igba ori lagbara olon lagbara eleda ani balai fowo ti ani wale iwa woran lagbara edumare abi odun fo lohun so loruko temi je adisai ko iko olokun ola omogi merin le baje ase lori ka se gorogbo lori toro lorogbo le be sogo ka se gi obi lori obi ni bi ku barun ka se gi ata lori emi ti o jata emi yepere ka ma se kaka ma fe wi ounudi tori ta ba ku aso ni wa fi gbe nisin ko sasho ko se didi eyan ba bora le won ajomado ko sasho ko se didi eyan ba bora le won ajobo ko sasho ko se didi eyan ba bora le won ajaya aso te ri en le didi eniyan eniyan tu wa bo ni lara ju aso lo eyan laso eyan lagbara olodun lagbara eleda gbogbo eda ta na mu gura bi aso aye oni gbaso yi lara wa aye oni ja wa si o lagbara edumare eyan kola ma pe igba na lo ma je wa lagbara eleda bo se ma je ni efemi ati eyin lati sin lo titi di nkan bi ago mesan a ma ma awon eto aladidun ati awon ipolu oja ti e ti so wa ti eti gboyin to ba di ago mesan test here to nas afomo emi ibi ti ya ti pade baba sheik sura dikulai shafi o na le ma pade lori eto eto yin test here to nas afomo emi ibi don tu ma fi oro lo nbo wa lati nwa lokran alapmole ati suno anobi wa muhammo ati adit eto se akosile awon oro ti awon sabe gbo latenu onise nla lati ago mesan titi di ago mewa ni bi ago mewa ba ti lu a lo si eka iroyin gbogbo awon eto ta tun ni fun a ma te siwaju lati ma mu won wa si eti gbo to ba di ago mokola pelu ogo olohun eto wa eto yi ti akoko ife bere pepe pelu lanre waju awore ni na ni e ma gbadun nibi ti won ti ma da si oro idile awon kan to le mu ki idile ko ma te siwaju ti idile iwa o fi ni daru lagbara olohun idile gbogbo oni daru lase ti edumare lekan si aki kabo sori kan ni bond fm 92.9 ife suwapo to kari aye abiodun folon so loruko temi egba n to lo mo ro lo ta awon mu mu mu loru nke boro mi o pagi boro mi o pope bo ba wonu gbaguda oro mi a ma pagi lo awon oro oye won ni oro yen le oro ti o pa araba ti o parogo to je gbaguda lo pa mo ni won ni won leyan ki mo eyan mo won ara e na ni uru egba mo won ara e se bo ti mo elewa sapon bond lawa 92.9 an shun gugu pelu ase ele

Olorun je koro wa ko dun ko po ko pe nigba ta ba n wo aye wa lokokan bayi awon nkan to ye ka ti se kekeke e ko ni ba ayo wa je lagbara edumare won ni bi on ba wa ni Rome ko se bi ara Rome papa eyin obi ti o je pe e ti ka sa pe komo ma so vernacular ni ede abinibi a mo pe looto ati lododo aye ta wa yi eyan gbodo gbo ge si dada ai je be won ma yan je tori pe ohun na ni lingua franca yen ni pe ede ti awon alase ijoba ti won fi ngba ko sile wole ni olede wa Nigeria won si gba pe ohun na ni ka ma fi kan si ra eni sugbon gbogbo eto oselu agbegbe lo ti bere ibile ni lo ti bere ni ma yin politics is local e bi awon ilebo se so tori na je ka ko mo alede daada o ko ma lo fi ete pe ite ko ma lo fi lapalapa pe labalaba agbe abati fi ejoba o awon ide katakata to nso yi o na ni o je ko lo ko ran wa lowo a ni awon to je pe won ti se joba to je pe awon yo gbe fun won papa ologbe Samuel Ladoke Akitola awon o si nbe ngba yen o awon eyan royin won won ko sara si won pe baba fe so ge si bayi eyan ma pon la ni bo ba je ti kon Yoruba bayi na won ni won gbe fun baba yen na yo ma tu fi awon oro we awon oro e pe mbadiwe mbadiwe ni o zumba mbadiwe pe bo badiwe kiti o ka o ara won ohun baba eniyan ni bi ti o ti ma fi oro je wa lorisisi bakan na ni ologbe adelabu adegoke penkele me en ba ti e kawe baba e ori won ma san ni Africa in evolution awon ebo gbin gbin bi o di eyin gba ti mo ka bi chapter meji láti jẹ́ náà ìyá sí díẹ̀ mọ̀mú kan glance through nítorí pé èbó pọ̀ báwọn ìbádẹ̀ fẹ́ sọ yorùbá wọn máa sọ yorùbá dé ìjìnlẹ̀ pé yọ gbọ́ gẹ̀ẹ́sì kò ní kí ó má gbọ́ yorùbá lára àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí náà ni a mú wá fún yíyan o pa èèyàn tó ń fi lápáláwa pé labalábá tó sì ń fi ẹ̀tẹ̀ pé ìtẹ́ yorùbá náà nìyẹn o ọṣẹ ti yen ti se lori ayelukara bi ajere fun ipolongo eniyan o ni agbara je ka ma ko awon mo wa ni ede abinibi daada awon to ye pe won ni mo nipa eto raje won ma gbe fun are Bola Ahmed Tinubu kilode ti won se n gbe fun are Bola Ahmed Tinubu eje mo pe ki are Bola Ahmed Tinubu to gba pata agbara okan nu awon gomina nigba na to je gomina ipinle edo alagba Obaseki awon ti se le fo pamori won logun sita pe ise joba to nbe lode ngba yen to je are pe won ma nte owo ni ton ba de nte naira ti ki se pe ohun ta nta re sokere ati ogbon idanu se pa wole labele la fi ngbo bukata to pe ako lo nte wo te wo te tori pa fe gbo bukata tori pa fe san wo osu awon osise owo ni pe di yepere ri to sele si won ni Zimbabwe lowo lowo bayi to de ti sele si won na ni Venezuela be ba ran ti gbugba ta wo film idi ami e wo pe ngba ti idi ami so pe ko sowo ke to so fun central bank pe governor ilu egba pe ko lo ma tewo na kilo de to so pe ko so yen awon se be to ta ba tewo ipo ma dabi tissue paper ni you call Uganda money shit money o seju sawon mewa pe e lo treat e boyin man treat shit o ta so fa ni pe ogbon danu se are Bola Ahmed Tinubu lo fopin si naira ba ti di yeye bayi oba ti ma fi ese gba kolo ko sanu wa tori awon ijoba to wa ngba yen won mo gbo ti won le da si won ti fi epo dogo won mo bumi ton ti le pa o wole oro owo ori oye won won ko bere si tewo tewo tewo ara won to je gomina gba na lo ke sita lagba Obaseki be ba si ni awon iwe iroyin e ma ri bi ti Obaseki ti pariwo nbe ninu ose na lara awon osele to sele olorun ma sanu wa ni o
baba fe wo balu a sha ni bere pe ta lo fe wa wa ki le si e o sele pe oko ofurufu kan to je ti olede dubai e oko ofurufu meji lo ni ile ise loko ofurufu meji lo ni won ni emirate won de ni fly dubai ninu oko e okan ninu awon atuko eti amo si co-pilot o ma fe se o fe de mi awon to lo bi merin le la doson 174 souls no lo fe da ni egodo olorun to yo won ko to di pe iwakin eti awako balu yen pilot yen lo na ni o je ki iru sele be ki o sele koda gan are olede israel oloto olede israel prime minister lo nbe benjamin netanyahu o ti pe okun to je pilot yen o pere bi sele se sele o si salaye fun laarin a dota iseju aya 50 seconds ni lo salaye fun pe bo se sele re bo se sele re o pe ba won se wa ko lo o so fun pe o fe gbadura o ni ko de sajeji sawon awon yan ma nkirun mo de o pe ko lo kirun e iseju marun le so pe o fe kirun o ko gbo gboa won se bi oko boya oko ti fe da lu boya oko ti ni ikolu loju oburu fo fe danu ni pe gbo ayo ba duro o n gbo lera lera o ma ah o dabi pe eni to lohun lo kirun leyin o nitori pe ohun ti iye ohun ti fe lo o ti wa unconscious eh o pe aniye ninu ba ti o ti wa conscious iye e sise ni e to ba ti wa unconscious iye yen ti o ti se bye bye ni e ko to pe ah o dabi pe eni to lohun lo loju be ti gbogbo ori n se don call o da ba ta ba n ja ese abi a ba n ja ijaga de ko ba so eyan kan leti e mo bi eyan kan ya mono mono orisi color rainbow ta ma korin si eti e na oni gbogbo nkan to nkokon gbo yen ko to ma fi agbari ru to lo gbo ni process won a process e pe ah eni lo nko lu ohun gba ti odo lera lera ohun kokon gbiyanju lati si oko balu yen o ti pada oduwa gbogbo o ma ku si bi bayi ohun wa lo gbogbo agbara ohun ti danu kun to si oko kiran lowo to wa olotu le de ti israel oki o dabi pe o de tun se ileri fun pe o ma kopa nigba ta won ba fe se ayajo ominira ile awon pe awon ma bola fun o da pe bi ohun ti mo n gbo accent yen omo india ni awako balu yen ma je ni foroworo ti won so ara won ko to sele laarin ose yen laarin ose yi na mama wa dickness ma ipin laye won se ojo bi odun mokanle ni 81st birthday kolon ko tubo lora emi won ko se pupo odun laye ati ni aye rere mama ti mo ti ma so fun yin tipe mama wa alaja wuslat asake onikori ojo sati ojo toze no la se ojo mejo won ni oluwa mama wa olorun ko te mama na si afefe rere o wa lagbara o opo lo je si fi mamu lode ti se owo won o mo asiri kan to ni ani ose na ni ogbeni kan gbogbo aye lo tin pe professor tori pe o je lara awon igbimo to nsakoso ile eko kan to pe ni Michael and Cecilia Hebrew University awon tin pe ni professor lotun professor Lucy sugbon awon owo iroyin kan atopinpin ni won won topinpin won ri pe baba o ko pro nkankan o ko so nkankan rara ti rara ni olorun ko sanu a Nigeria pelu awon oye atawon sabuketi ki n se ti wa ti a fe ma gbiyanju lati ma so ta je olorun ko sanu wa ko sanu eleda wa awon die lara awon kan to sele laarin ose yi niyan idumaro banu wa dagbo wa bakan na
lawon hebi zulkanani gambari ti le lorin eh won disaiju won mu ipo mode zulkanani muhammad gambari ti won je emia elekesan aye labo karun ti le lorin lori ogun won kan eti a mo si machko company machko company le sana lawon yo mo si ni ilu lorin awon agbagba be latori balogun ananamu ati grand card tele ni kwara won ba won yanju e ko sogun mo ko so te mo ko si ja mo won ba won yanju dukia ile sana yan ba won pin ni lana sharia hal islam won fi pin fun won bakan na lawon ebi Oliver Twist ask for more won an beere pe ki awon to sanu awon e ki won jo ki won tu test iwaju nipa bi ba won pin awon ogun to ku sugbon ile sanu won ni ko sugun ko so te mo gbogbo e ti yanju bi e se je lapa abeyan hanbo

0: yo ko gbe san tolorun le san n ti ma mo wa so ni hello sir e kale sir
1: e ma kale ya ku bo la so ji lo pe la ti
0: ke e seun sir
1: o te bi mo e pe aluwa na ologun gugu awon olojelu wa ogun ati kere je ni won ti je o da so je ye da awon alu yen ba je aba ati to ba je pampa ni o ye kan tu e lori popo la to ka yen ati transformer to ka yen o ti ku oje ijoba lo
0: kan su e kan wo lo le ejo only baba beran wi ga be ba won ilu gan to gbe won ni eyan to ba da mi si waju ye ko tele tutu na hello
1: to
0: se bi tori regun le yan agbalagba la se nsore Lady Evangelist Abiodun ni ko ye ko se be eyan rin o so wo nu ye ko fi sosun ko fi para nkan ma ndun ajura wa lo 0803788030 0837888030 e je ka fi rora wa ka foro si rara to ba ja wa na se be na lo se heti e to ni hello e kale sa yes sir
1: o ya ko no so ra
0: ne

una ni ke ni o fe ku kufujuri malaika ku tabi awon malaika ku kufujuri won bayi eleyi o je nkan la bana la mo pe malaika edo olorun ni won ti o rorun lati ri fomaniya ti o ba sesi omaniya ki ri malaika won je eda ti akire gba igba mi ewe fa won adikan sekeji ama ri won ngba to maniyan le ri won na ni igba to me de yan ba fe pada sodo olon oro gbo oro run ko me de yan ri malaika malaika ku awari igba mi ewe alugba ni oso fun ani malakul maut igba mi ewe alu ni malaika ben la dis on so fun abe ti an ba so pe malakul maut on lo lori malaika oga malaika ku to ni malaika to lo awon malaika mi ti a tun jo lowo malakul maut awan malakul maut awon lo lowo malaika ku o le pe a ma gbo lodo awon agbalagba won ma npe malaika ku ni azrailu won ni azrailu bi a so npe jibrilu mikailu won ni azrailu o le pa won afa ti an si wadi won ni ka pe malaika ku ni azrailu o ilu to wa ni lori ofe sere le to subo ti di asa o ti di nta basaba dodo awon baba lo awon agbalagba tori de ka pe malaika ku ni azrailu ku ti loju ba se ba lenu because me to da ju ni pe malakul maut yelari nasul qur'ani wa nasul nabawi akole alqur'ani akole anabi sallallahu alaihi wasallam malaika ku iware on loga o wa tun lawon alosongbe pelu e to ri pe omo niyan to ba de stage po fe lo bolohun amara malaika yi nti o wa fi aworan won han wa oni ta niwe eni to ri won bo lo si lule aye to pe olugbo lohun ba gbon ni olusirere ni won wa ni aworan to da bi suratin hasanatin jamilatin awon to da awon ewa ni gba ri won to ri pe kifiri ni ukini manafiki ni ko gbolohun gbo ni won wa bi suratin sayyatin khabithatin ni awon buruku awon ti o da ti o ni fani mara rara ni o gba ri won o mo pe bi ona ti mu mi no gba ri malaika ku ko lo na ti mu ti fi ro gba ri malaika ku ona te ni ri o gba ri malaika ku ko ni ona ti eni bi o gba ri malaika ku wo lo wa maru malaika wo lo fe ko yoju si eni baba to ba fe ku se malaika ta wo re oda ni a malaika ta wo re oda a malaika na la to ma npe ni na pin si meji malaikatur rahmati wa malaikatu al'adhab awon malaika laanu ti won fi anu be ni to fe kulo adan malaika kosanu malaika iya ti won fi deruba ati iya to nipa je ni to fe ku je ba wo awon akole inu alquran kareem inu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ari awon akolo orisirisi lori alamare fun apere awon ya kan be nu alquran kareem ti olorun allah to fi nko wa ni eko lori bi ti ade fun apere eja o suratul anfal suratul anfal ni aya 50 51 olorun so nbe yi pe walau tara إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولوني أشيشي كوري أما جانجا كفري نبا ملائكة تما قاني تبا فيك قاوان يضربون وجوههم ومن با وجوهن با با وعدبارهم تما قاني وان با با وذوكو أذاب الحريق وان يتنبويا iya iya iya iya

0: Baba, ẹyin náà ti sọ pa nu. Ohun ti àwọn èèyàn sọ ni pé ọfọ ara tó ti pẹ lára yin ti ba iṣan, egungun àti ẹran ara yin jẹ.
1: Baba agba tẹ ni bẹgi loju ise o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo sọ pa nu.
2: To jẹ pa Ọlọrun lo yọ mi, lọ wa n tẹ koluba. Mo bọ lọ wa ara tita. Ọrọ si sọ mi jaga ara bayi. Atẹlẹsẹ to mọ mi le mọ. Iyẹ ti da fi sẹyin. Ewo ni kẹyan ma ta gege bi kẹkẹ Mario. Ọlọrun gba wa. Lọ wa isan fini pamọ. Awọn fini sẹsin. Ide mi ja. Oju to ba fa koko ẹni sofo. A jẹ egun wa lọdọ baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara Bus Stop. Off Abarojeru Ikotun Lagos State. Ero bani soro won 08068216859. Lekan si 08068216859. De ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
3: Oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi atebo so mara ilore. Mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba.
4: A wa ni number 20 Amoka Street, Dele Ara Bus Stop, off Abarajeru Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859. 08068216859.
3: Lori awon aisan kan si keji ta ma nsoro nipa eni, aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aro molegun. Mo ni kin lopolopo to ma nfa. Tori ba lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun. Oni pe opolopo mi to ti suburi. Abe to ti ni jamba moto ri. Aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete ma wo gbaisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi igan gbogbo nkan ni o ma se pipipi nu agwa re to ba tin ra won kan bayi.
4: A wa ni number 20 Amoka Street, Dele Ara Bus Stop, off Abarajeru Ikotun. Gbogbo bi te ba tin bo, te ba ti de koto roundabout, ewo Marua to n lo se Abarajeru tabi te ba n gboko bo Abarajeru ni ke bere e bole ni Dele Ara Bus Stop apa otun ele yas. Number 20 Amoka Street, Dele Ara Bus Stop, off Abarajeru Nilu Ikotun Lekun.
3: Ibe n baba agba wa ero bani soro te le fi pe mi
4: 08068216859 08068216859.
3: Eyin na ma bo gan ni afiji iroyin ta foju ba awon mi o ti e lawo fe logun bile ma so be e ma so be owo ti won fi ngbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na line baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lo nu agu ara mo lo ogun ko ti se o sin be iwo na danwo ko ma bo.
4: A wa ni number 20 Amoka Street, Dele Ara Bus Stop, off Abarajeru Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni
3: 08068216859 ìdìtọ́jú àti ìmọ̀ràn nípa tewé tegbò.
4: Ní number 20 Amoka Street, Dele Ara Bus Stop, off Abarajeru Ikotun.
3: Lọ́dọ̀ bàbá àgbà tẹni bẹ́ẹ̀ lójú wá fún ìtọ́jú tó péye ọ̀rin wọ́nkúwọ́nkú ọ̀rin ọ̀ǹtẹ̀ kòlùbà àti ìrìn di ọ̀ràn fún wọn ìwọ gan gbogbo òbàdí gbogbo ẹ̀yìn ló ti di wàhálà bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ní ọmọ má jẹ́ kí tiẹ̀ ó di bẹ́ẹ̀ tó bá ti rápẹrẹ kékèké tètè gbéra báyìí.
5: Máa bọ̀ sọ́dọ̀ bàbá àgbà.
4: A wà ní number 20 Amoka Street, Dele Ara Bus Stop, off Abarajeru Ikotun.
1: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08068216859. 08068216859.
3: Gbogbo àdúgbò tó bá ti ń gbọ́ wa báyìí tètè máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá àgbà lórí àti ìrìn dogun ni àti ṣègbọ̀nsẹ̀ dọ̀ràn ni tẹ́lọ̀mí tí bàbá náà ṣàánú wa tó bá gbé wọn gbowó ká tó ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ ni bẹ́ ṣe ń gbọ́ mi pàdélé mẹkáníìkì ni ẹlòmí ẹ̀ nílé bá sọ̀rọ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ lòmí ò lè náwó ságọ̀ọ́ rẹ̀. agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se ma so be sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti ngbadura a ti mo pe agbo ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boya nu ni bata nbo lese re e a se nkan paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gberagan baba ni party iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni ja rogun angbe ni sugbe ni to angbe ni sugbe ni to ameri o andi magidi mo pe ka to ni olorun ni je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese nkan to oju olorun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
3: Lord of Abagba, tell me beg noju.
4: Ero Ebani Surawa is 080-6821-6859. Is 080-6821-6859.
3: Etiti kole. The bank bolale e jide bendaji. The bank bolosan. E mati jepari. Ke ma bo. E wafu imana. Atalaye. Ati ona bayo. Lori tewe tebo ti o mu kara yin se kebe kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na lo ro ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato so na ta ba service e mo pe le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to ti nje to ti mu to n gbadun to ijo toju ara e ri ton ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se femi pe ya gugu ara lo n teni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kan ara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: ero ibani soro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
6: e tun ba te si waju
3: ki lo n do la mu kini iwo ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma je ari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo birin le te n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ron gbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yo sugbon won to ba won woju olorun to nbe lona to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te ni be loju ona abayo olorun lo se to ba ti de lori gbogbo kan gola le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe n se olowo lowo bayi ma pa sa tarun ta ba ti bimo ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
3: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to se a fi won se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e de ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won tete ma bo sagbade we ma rubu ta kebe lodo baba agba te ni de to ba ti de gan won no ah baba won ni towo la ma du obe ah ki n gbokere ma du obe re ma ti fowo ro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so lodo baba agba te ni be loju
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
3: Ewa ke wa janfani ewe ati gbe ni afiji eyin na didi ke ma bo. Kilo o nse o kilo yu elenu. Wahala ti da mo Oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun. Ati gbese di wahala. Gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni. Olorun bo ni je ka wa rogun ofa. Ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa. Ori si si ona lo n gba wa elomi afefe ni ti e. Elomi ofa lo fa elomi ko sin dat e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewo ati to ba e ka se pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ti o mo ba nu ni ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugba de ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba te nbe loju
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
6: Member Bagba teni be loju wa.
5: Ero Ibani Soro wa is 080-6821-6859. Is 080-6821-6859.
3: E ma le ti na wa be ti de bikore eyin e mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so e jiri tan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se.
4: E wo marwa to nlo si Abara Jerol. Tabi te bang boko bo Abara Jerol ni kebere. E bole ni dele ara bostro. Apo atun ele yasi. number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abaraje Road, ni Lekoto, Lekun.
3: Ibe n baba gba wa. Ero banisoro te le fi pe mi.
7: 08026821 6859.
0: Baba, ẹ̀yin náà ti sọ̀pánù. Ohun tí àwọn èèyàn sọ ni pé ọfọ̀ ara tó ti pẹ́ lára yín ti ba iṣan, egungun àti ẹran ara yín jẹ́.
1: Bàbá àgbà tẹnibẹ́gi lójú ṣe o, mo lu egbògi bàbá àgbàdúrà mi gbà, mo sọ̀pánù.
2: Tó jẹ́ pọ́lọ́run ló yọ mí, lọ́wọ́ à ń tẹ̀kọ̀lùbà, mo bọ́ lọ́wọ́ ara títa, ọ̀rọ̀ sísọ mi ń já gaara báyìí. Àtẹ́lẹsẹ̀ tó hàn mí lè mọ̀, ìyẹn ti dà fi sẹ́yìn. Ewo ni kẹ́yàn máa ta gègé bíi kẹ̀kẹ́ Mario, Ọlọ́run gbà wá, lọ́wọ́ ìsan afinipamọ́, àwọn afiniṣẹ̀sín, ìdè mi já, ojú tó bá fàkókò ẹni ṣòfò.
3: Ajẹ́gun wà lọ́dọ̀ bàbá àgbà.
2: Bàbá àgbà wà ní number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop, off Abaraje Road, Ikọtun, Lagos State. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn 08068216859. Lẹ́ẹ̀kan sí 08068216859. Dèrò ǹkẹ́, kò sì rẹ̀gbọ́n rẹ lọ́wọ́, kó mú dọ́dọ̀ bàbá àgbà, kó náà lè sọ̀pánù.

Okuni baje imam Kazim Adebayo ta loye Olorun loye na lo kiwa ni lo fun oselu to nbo oni dobale lorisirisi opolopo ileri eje ka si rawani ye eje ka ri pe a gbo won daada ta wa se la kaye wipe o salaye pe eni ba ni Oluwa o saanu o lawon mi a se ileri pe eni ti o loko awon afun loko eni ti o laya awon afun awon tun fo mo se ni fun o lagbara afiwe na ni o afiwe elelo ni opolopo awon nkan ti ko ni se se ka so to won ni so to o oni iro pipa ara irinse osilu ni owo irinse akoko iro pipa irinse keji owo ye kedere etan na ni wa ni leketa ona ni jamba won se ra won ni jamba won se ra won ni shuta ko lo ko la wa nbe ko le baje lagbara olodum.

0: for Farah.
1: You are not going to go for Farah. You have a team that you don't know about.
0: You are what? Yes, and you put it here.
1: Come on, so be an integrity.
0: Come on, lady, that's a big move.
1: Farah,
0: what's up? You're out. You
1: remove
0: what you said. Don't put you move. We have no daffy.
1: What kind of like a song? So I'm going to tell you about me that here.
0: Yeah,
1: you just see why you finish not that. Don't let you be like a
0: car to have a way. I think we're going to be on the walk.
1: What do you
0: have? What can you say? Mono back on 080-5417-0401.
1: Put that down 080-5470-0401.
0: Oh, Father, I'll share the way.
1: What now, my
2: soul? What did you do? You went to laugh and you like my bummy. I can say to Lele, you told me, say, Pelu, Lea.
3: Oh, the tenant can they see any kind of quick and a cancel fellow me? Pecco Jacajo Janfani, ba, is a duty money. Pelui, Baba, had a quab and duck or infant or a lake come up, yellow toy in a wine look look alumi.
4: A cookale, bobo, a titolam fanati, bomb me lorry to the beaten Lolaco coy. A I refer to a lame jo, a mini baba get along me, or no to a fara. A yamedi, see, daddy, been by daddy leco come by, lorry was a made day. A tibo bontoni se pelu, basi baye pelu ala fia. Papa ajulo baro badoro ewe atebu ba ti lo ti se ribo se ye ori ba baba wa ti lo ki o to fi le awa na lowo bo se je pe aye na da yoyinbo to ode agbara ewe ategoku o sise bi mona wa lati gba pipe wa o sise lowo lowo bayi pelu ase eledua to dare aye yo to mo sise titi aye raye ni
3: Baba, ojo ti pe ta ti ma ngbo ofara. Se aye atijo nkan lo ofara wa bo si nwa nisin. Ati pe kini ofara gan?
4: Ah, olotu ofara nkan to lagbara po ni. O ti wa ti pe ti pe. Oruko ti kaluku fun loju o yato. E to ropolopo o mo nti an pe be. Won wa mo fun loruko mi sugbe de fun alawon apere to se ko se se ki a fi fura pe ofara re. Ala koko o ni pe yo mo dabi pe nkan rin kiri are da eyan ibi to ba si rin deun ki se pe yo mo dun mo o inira ni o mo je nbe nigba mi wa boni to nba ni ko ngun fese tele kini o dabi ko fese leri egun o fese leri igo abi won data si lara nitori ofa ara yi e mo wona lati ba inu ejeje ati inu ara ni ko wa si bi ti o le rin de ninu ara bo ba nse yan lowo lowo a ma fe fori a si ma fa koju osu wi bi poko ko fe sun gba mi nigba mi sire a ma se ni laya ti o mo so ni laya kikiki daya o sa dede mo ja papapapa e sire ko ba ti ri bayi wahala ti ba ntin bi okan nu ofa ara nu ko se ni ti o le se a ma sokunrin a ma sobirin àmọ́ sọmọdé àṣìmọ́ ṣàgbàlagbà jẹ́jẹ́ mi mo jókòó kò sí nọ́rọ̀ fara o mo bá wọ́dẹ́ ṣe ò lè wọ́dá pa kò sì ní wá pẹ̀lú ìrọ̀rùn ìmọ̀ jẹ́ kára ó ní ẹni tó bá ṣe ni ṣùgbọ́n pẹ̀lú ewé àtegbò gbogbo ẹ̀ pátápátá ní òdò gbàgbé tẹ́ni tí ń sì ṣeun tí ó padà dẹni tó lálàáfíà.
3: Bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀ fojú kàn tá báyìí àwọn ìdojú kọ inú ara wo ni ká gbà ẹ pé yóò dùn àfisẹ́yìn tégun fi sọ.
4: Ẹ jẹ́ nkọ́kọ́ sọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà.
5: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 070-3144-5626 070-3144-5626.
4: Ẹlòmíì àmọ́ fẹ́ báyàn sọ̀rọ̀ àṣírí lórí tẹlifóònù ngbò bá sì gbà láàyè tó dáa tó fọkàn rẹ̀ balẹ̀. Yo mọ pe ko n gbera ko n wa loku tori o le ba mi soro lori telefone ko le gbogun latori telefone o se ri nti je kokoro nu eje nkan to buru gba ni bi kokoro ba wo nu eje yo ba se omo lu abi je e si ranti pe se ara wa dabi waya ti muna lati bi kan si bi kan ni o bi se o ba ti si eda o ni le rin gerege bi se o ba ti si eda o ni le gba pa gbese daada bo se ye o gbe bi se o ba si si eda o ni le se loko laya lodo obirin eyin o ni fa telomi fi mo wo yawo re bi aburo re ti o bodo fowo kan yo si mo ri nkan eto gege bi nkan ewo to reru o mo ba ni ewe ategbo tan baba wa lo ti an fi ni yawo kan ni meji ni meta ti an si soju se bo ba ti e lagbara ati niyawo meji meta ikan to ba ni na ogbodo ji o mo pe okoloko ohun le yoruba ta wa yi aroba alade to ti le leni 70 odun to si niyawo merin marun mefa ta si gori pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan buru ni aile rin daada nkan buru ni a si mo fa ti kokoro nu eje iba gbina ya tan ohun ato fara a mo je ko ju o fe mo wo bye bye a si mo fa ki apa kan ri ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pelomi bye ko ni rorun sun owo re kan ni kokoko kuririri bi po se je nbe elomi si re ese re kan ni kuririri bi po se je nbe elomi ese mejeje atowo mejeje ni o kuririri bi po se je nbe se mo pa wa gbodo da keka mo wo ru eyin oniran e ta si se loro iwe atebo ni se pa se lo lu oyinbo lo re wi ategbo wa ibi ta ti mi wi ategbo na la wa si se re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan ta yewo duro ta wo tin se yan a wa se kini a wa gbegbe se lori e beyan ba ti lu ogun bi e se ni olu oni soro dadan ni ko sise bo se ye ko sise baba gi tolohun gbin olootu ofa ara ti an fi pe mi lolootu ofa ara nu mo bo bayi
5: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
4: ibenu kale si mo gba mi lagbo opolopo eyan oju amoti soro lori telephone ngba ba soro ti mba bi olorisirisi ibere oro iwo na ori pe rere loluwa
5: 07031445626 07031445626 Baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi joba tin bo sa ti pe phone number won
4: awon nkan ti mu ko mokunrin o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko laye o mo jija ile isota ko mokunrin o mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa wo danfo won gbe gokada won gbe sokale ni belomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara a si mo da igbesi aye omokunrin atomo bere laamu olotu otetile
6: o de baba igi tolorun pi oko arugbo baba olotu ofa ara
7: olorun ku gbe olowo ogun ofa ara ni
6: ya baba ti n tani lona abaji
7: ti owa bi ese ni ngbo chibuti ye
6: ka ma rin susu so bi eni te egun mole
7: ka ma le ri daada tabi bere mu nko
6: baba ra le mu tabi ra ogiri mu
7: awon apere wo yi ki se n to boju mu gugu egbodo da fi eyin
6: wo awon ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ege ara je
7: ye yoju si wa ayewo fini fini lona ti gba lo de ko ti bile la koko
6: a tu wa fi wi ati ko tun gbodo bi mona wa ko ju e pe wa ka jo se mona papo 080 54 17 0401
7: dada o 080 54 17 0401
6: o fa ara o se duro wo yi wo na ma su
2: baba mu gbo te menu ba isan ara ni isin opolopo eda lo ti gbianju sugbon ogbo igbianju won na koso ni nbo si bo lo ti ri baba
4: olotu opolopo eyan ti o ba gbianju ogbo ni won ni aye ikala se kuku ise en ba se ku ti o se tan aye ikiku ise eyan se ti fi debi apere ni so ri be eyan ba damu loko damu lodo ori ti o gbe ni a ma gba wo re ko ni welo mi ngbo ba lo n fe kirun abo fe gbadua le josi won gba ga fun loto ni omo odun melo ni o ti n gba ga fun bo ba ti e fe te pa nbo si te opa afa ri le eyan te bo ba ti do pa po mfi gi si keta ise lai ti po mo goju odun e po mo adota odun nbi wo na re mi ngba ko fe wonu kulu ni ayi o ri pe funra mi nu bo le nu moto ki sai mo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa mi asi bo le awa na awonu ayi ngba de to ni ki ora ilerin dodo ni mo re lerin dodo omi ni obuwa ngba bere ise so ri ba na funra mi nu duo si di kini gbongbo oro to ya so po sugbon fe gba wa laye ni won ba bo ba telefone mi wonu gbo isan la fi se le aye bi o ba sisan lare deyin abi se o ba se n to ye o se oni to hun kan da bi oku gi ti agbe ti se gbe kan ni kokoro nu eja si mo ba san je gbogbo ohun ti de lomi o mo wo kan ko bi kibi kurukuru ko boju ojo ara n ti de kokoro nu eje ni elomi sire ji dara je ni ni gbogbo igba ko mo nu oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo ja gbogbo ara je ni belomi ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti kokoro na je nse o po ayewo la kokoko se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi aisan lugo si ewo to ba taye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni oje lubulubu oju ologun ni je be agbo isegun ibile iwe ategun ateso atepogi ba ti nfa oyinbo je nbo lati bi ogoji odun le pese pese ta ti wa lenu e ati dawo san lodo wa mo awa ko eledu oke lo fase se nta se ṣugbọn wa di ise iwe ategun bi ati ilu gele ewe ta wa funra wa ra le ta gbe ta ni se mo fowora ewe teyan fi bi odidi eka le kan gbe lorisirisi ewe nta agbon se ti omi nta agbon sinu ibi yen nta agbon si ibi bojiwa lorisirisi to je pe ani mo se wa kaakiri mo nta ti se le wa nbe iwo ni o jara re para o wa laafia funra re bo ba ti la laafia en ti o ti ku lo ni gboke yin lo ni gboke on na number mi re
8: 070-31-44-56-26 Kewa ba emi baba agito lo ngbi oko arugbo olotu ofara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won
4: ofara lare de eyan ki ba ni ware o iwo lo oni gba agbara ojo po won oni lewo eni to ni le ni oni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tumo re to mu ko re iwo pe mi lori telefone alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo o
9: ha baba e ku atu to mu era kan ba npe phone number yi le kan si se mo pe elomi o le ma raye sugbon pe won ti mu phone number yi elomi ati ele pe lati mo pato ngbo le wa gan ati bo ni ati le ba yin soro
8: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won 070-31-44-56-26 gbo mi dada o 070-31-44-56-26 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
4: ibenu kale si gbo mi dada o
8: ke jade wa o ke wa ba emi baba agito lohun gbe oko arugbo olotu ofara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won
4: ibi gbogbo ni iso kankan osupa idojumo oni le mo lotun
8: 070-31-44-56-26 070-31-44-56-26
4: a mo reti yin
9: oro leti gbo yen eyin eyan se mo pe orire yi fe ke yan seun bayi iwo na jara re gba loni alaafia wa ko ni di fiafia
10: o de baba igi tolorun gbi oko arugbo baba olotu ofara
11: ti olorun ko gbe olowo ogun ofara mi
10: ya baba ti ntare lona abadi
11: ti owo afi ese ni ngbo ti bo ti ye
10: ka ma rin soso so bi eni te egun mole
11: ka ma le ri ja da tabi bere mu nko
10: baba ra le mu tabi ra ogiri mu
11: awon apere wo yi ki se to boju mu gbogbo e gbodo da fi eyin
10: fun awon ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi eje ara je
11: ye yoju si wa ayewo fini fini lona ti da lo de to ti bile la koko
10: a tu wa fi wi ati ko to gbodo bi mo na wa ko ju e pe wa ka jo se mo na papo 080-54-17-0401
11: ko da da o 080-54-17-0401
10: o fara o se duro wo iwo na ma su

kamu pada sori eto yin to wa fi akoko fe bere pepe ki lo je ki mo ran ile ipomopomo ni pe o ti so ipele merin ti oro idile dale lori ka to bo sori ife akoko yi ani pe ife akoko yi lo ni leju lo ji leju ta si ti de bara wa nbe tele mi o ti e plan fun bi ase ile ibu sugbon ife gbede be o si ri be lo o je eyan yo ni lara ko da laarun to omo yin ti wa secondary school kuma ni ti ma di school ko n to ba fi ma de lati school o ti ma re to ma lo la ni bi something to eat to ma pada di something past 5 o ye ko gbonje nle o ye ko gbonje loke na le limited fi yi mo mo do wole nigba to mo do wole ise meji lo mo do ko papo ise akoko o toju ile loju mejeji ele keji o le to ta ri si di aro awon se ile to ye ko mo ti ni gan mo e mo je ko mo yin mo te ba wa foju ni wo leyin ya wa te ti wa nle oko fun bi odun bi mewa le ndogun seyin ta awon mo yin ti balaga ni isin te ba gba omo odo ri e ri pe omo odo te ba gba eyin lete se ma ko ni to ma se nuno ni yin ta ma de mu wa soro pe omo odo ri o oda omo se ni isin yo gba le yo pon mi yo fobo ileyin na ti dun ilé ìgbà tí o lè fọ́sọ́ ní àbídá àti ikúrò aṣọ ní fọ̀nbẹ́ ìró funfun bá láwùí yóò bá dọ́dọ̀ yín ẹ̀ẹ́rì pé ẹni tó lè yọ.

mo wa soro pe omo odo ri o eh oda omo se ile si yo gbale yo pon mi yo fobo ile ina ti dun ah ile igan ti o le fobo ni ah bi da ti ni kuro aso ni fo nbe iro funfun ba lawo ni nbe o ba dodo yin e ri pe eni kan li